0: kisi.
1: Ha.
0: Kwachi nebezi banku miyesu. Ezenganubu na tabula muna muna muna wepata batunda. Ate kunundoza nze mbade ngize yoka yoka. Banyi banyi muna badi nebi chupuli.
1: Kati. So confidence say no. Tujeta ganyo. Abatunzi.
0: Ani atatunda.
1: Yes, tujeta ganyo abatunzi. Yutu wawekede kukujo chokula bikogulonji.
0: Yes, sebo.
1: Urekeza ako confidence. Manange, dizi kituwa gambi teko la chini.
0: Teweta kona.
1: Teweta kona.
0: Ejo chochi tege di.
1: Kati, beya
0: no kukiriza.
1: Beya no kukiriza ndi. Ekita li tuwe techegenda kwa chicho. Aitu weo kubagiza.
0: Aha. Just ka timing ketana kula chini.
1: Tu gambi unakuruwa ero. Nti, munsobi mwetu igira.
0: Yes, sebo.
1: Munsobi mwetu igira. Mwemili leso niziza fe. Mukule mwa mwetu igira. Tetu kabira mukule mwa. Tuina kujubi, tuina kusanyuka. Wena kubira kubuwole mwa wati tusanyuka. Eyo chonchize. Obwena no wandi kafuna. Ngubanyu wandi kafuna. O wandi ka. Ndi yo chosi chida. Eyo nsobisi jida mungi ize.
0: Akonka tege de.
1: Eko ngitege de. Ndi abachara eba tuwa bila. Bego nda muna nga wakura wati. Kufuna wachi wandi ka. Bobole funyomu kiso kuno nyomu. Na chichibangu wachimanyi.
0: Eba chunya dola.
1: Eba kura si.
0: Akabi
1: akoli mungi dalari.
0: Akukene kabwati.
1: Funa wandi ka. Echo chize.
0: Obusi.
1: Chovola ba?
0: Nam.
1: Abasajaba mumusa ni mubagamba chita tamuima.
0: Techimumala akontezi.
1: Kasto sigaza kichwa no jikoze se.
0: Jizivu kusigaza bontu inga temuili. Tulitegeti.
1: Anti binebo no yubiyo itamu? Ugatako.
0: Nandi, Kakuba.
1: Kakuba.
0: Akububa zika.
1: Ibakule bati? Ibati ibakula.
0: Una mugamba agenda kaba bwakabo jafundi kiro kola kino awaba kumazi nanti tokabya
1: oba kubaka simu ngo jirebesa mukasau ujiteka mubere
0: nomati kati waji agenda nalio agenda nalio
1: bakanyagamba
0: kazi yakole bere yakole
1: yaiga
0: nti wachi wanoli
1: nti akasau bali bakutiasigaza kati bere sente masteka.
0: Katili sokole yu nyabu. Tosobole. Ona iso uti ya kajiri ita kubeli.
1: Wafuna mweso, wafuna lesson. Gwetune nye gubaku, msula gugumula mchituli yechimu. Sizo nyezene kuita mwenye, nyanya zene zita mwenye msana. Nora figira ndi sizo nibajibara uwebati. Wabafukile, wabakulachi.
0: Checha ajita.
1: Wazibira mubedi.
0: Nodamu nota kule takano yuwa
1: wesi. Wote gira nti uwebe sobole ukuta. Gwetu kikiwesi kwa sabedi.
0: Chusamu.
1: Nimechuke mu. Tochawa mulimo. Funye leso ni oize.
0: Obukodiyo.
1: Oize. Oize oba school fees abadde de munji. Chete kita chota de munga chinji. Oye school fees.
0: Bibuzo biba devikakali.
1: Kati fetuwe kubagiza.
0: Aha. Tonyongera nyanya.
1: Usingano mulimi na gana. Nalime nanansi. Ni katayi ni tujitunda. Ni tujitunda nusu bitano. Nyinga kwanyumiza yali aga kulima ajitunde 13, 12, 15, 12
0: anakuwade kati
1: ofunya bwembanzi limi nizibera katalenga nyingi lesson chijembe ndwe uziba katalenga nyingi nkola chi kino chize nti bwenze kabule sikatale sigenda funa ndizi kaze ndi bara katale ziterekebwe. Oshigira. Ofuna solution. Yetuagara kudda mu nsobye eri.
0: Kola vinegar. Lesebo.
1: Lesson twiga. Tochawa mulimu.
0: Ebye bikukubya mu lugendo mu mulimu gwowe mu kwekubagiza bibadde bibuze bikuwa obukugu okufuna mwogo mulimu gwe nnyini.
1: Woli nyumya mu kumbozi nego wegomba. Bimetuku nyumza no libitegera. Gwo muntu enago wegomba mu mulimu gwo yagala okubeera.
0: Lesebo.
1: Woli funa akadde no nyumya mu na yenga ali realistic na kubulira story uri tegera bintu bitogerako
0: ariga na yokoze obwenzi ku milimu wasokera ku mazino ogenda mu kuzimba uyo simanya bodo ogenze mu taxi kati
1: ntoga tuchiba tukibagamba ndirwa kya abana baffe abana bamwe bwe mutulekere mali etulemirira kubanga ffe tetwafuna lessons nze mwafuna kunga mufune mali
0: wanolinyamu kabirenga bikiri ya biti wanugumamu
1: ono mkade mkufune mari ya funanga lessons

0: muzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Mars Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'ebuwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road. Tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nasale paka P7. Tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kusane Arabic classes. Tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guluguru nga tuyina ne school van ezitambuza abaana okuva mu bitundu ebyenjawulo. Abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo. Swimming lessons kusane ko curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko. Kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 89 93 63 oba ku 0766 5 73 23. Mars Islamic Junior School ensangi buwaali.
1: Kankwanjule munnabyanjigiriza era omusomesa omukuukuutivu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuleetedde essomero erya Island National Primary School ematugga ku luguudo lwe Ssemuto. Ssomero lya kiro n'abava ebweru ly'abaana abawala n'abalenzi lisaabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa. Abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero. Endabira y'abaana nnungi nga ne sekyuriti yeesigika. School fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero. Essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo. Okuwandika abayizi ogenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale okutuka ku kibiina eky'omukaaga. Island Nasalan Primary School lisangibwa matugga ku mabanda kilomita emu ku luguudo lwe Ssemuto nga wakavaayo booleza emmotoka era nga liraanye World Heights Senior Secondary School. Okumanya ebisingawo 0705 78 982 oba 0772 64 83. Oyogere ne director yennyini Island Nasalan Primary School ematugga ku lw'okutendekera omwana asobole okuwangula ensi.
2: Waiti Star Magic Premium ye sabuni wa buwongo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko. Onayongera ku byewunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwonga okuva ku dduka erikuli okompi oba supamaketi. Wulira ekyamagero ekikumi engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
3: Omanyi kye weetaaga?
4: Ona!

0: prices.
1: Kubirungu ebisa tuwe vienja uro. Evidi mchupa ya meals ebisa tu. Na ya meals ebitano. Waliwa ono wabuli moto. Wefu nirecho kunywa cha ona. Kuduka lio nedi kulio kumpi.
2: Ona. Freshness you can taste.
1: Ona. Akole wabari ham.
3: Esawa, eginda kuwiremu eyo kumacha.
4: Time check, ekulete dua.
5: Fungi za tukole, Nepali FM.
6: Kubwamu kaka ngane kuzomu zi kumi Oktoba, wamane sani ngane kuzomu zi kumi Narumu. Fungi za tukole, Wapal of Africa Radio. Wajiwa kaka uwo. Jangu ni chotunda, tusensara katare. Ukulima no kurunda, ukulime mwanyi, sakono kukata kwa mtindo. Kuliba kubira kukale mu house, ukulina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bili zo kumacha. Paka kaungeze, abu sami sabanje, abu kukumu business, ebi nyingi zana katare. Fungi za tukole ni Pearl of Africa Radio. Tu ingini na mituwa lebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet Events.
7: Obulamu butala gira dala. Singuwa funo wukose pumu magumba. Emiranga. Jibu utikila amaruwa lilo. Abamu ni bata tiririra dala. Kati weta agaba kugu. Abate gira chibakula. Weta aga magumba kliniki. Aba yuziwa magumba. Mwemwe naba amenyeka magumba. Abarumizwe migongo. Wansimu biwato. Abarumizwe nyingo. Ngazizimba atorusi nezito ulokoka. Namu abasanyalala magulo nengalo. Mujeku magumba kliniki. Kurubaga road. Kunkulungo ya kabaka. Omori engalabi. Mubunyezewe. Bawunyendwa denga gautsi. Arthritis. Bateleze mbaliga. Enkobogo. Wamune vitege. Mubana abato. Abatana weza miaka itano. Bajanja banabo. Abakuwa stroke. Na yenge byo kuona biganye mabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mu bulema muje muterezebwe edwaliro libali gure bulirunaku okujja ko ku sande okuva ku sawa 7 ezo kumachia paka sawa 12 ezaka ungezi okumanya bisinga gwo kuva ku 0705 9500 nkaga mutano oba ku 0775 mukaga ana mumwenda nkaga mukaga 9 magumba clinic kurubaga road abayunzi ba magumba
8: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visurobe ya shukura ni bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunoteluna guwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Uwansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezo guomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu se chinomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa alina lisiti ya KFC.
9: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
8: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko lwobulamu, duko lwa shukurani bebizi wa administration block.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Balege mzai kamadi, ngosika sikaba zuku, uwa batuwa la wa.
3: Ande kasi inabudi mwana angengenda Kenya.
2: Ate kukola yochi.
3: Batuwa la kusumati wano wachari wesomero. Aba sume sabasiba mfilm, mbwaba na babala gabulaji film.
2: Ukakasa.
3: Nje nganzira mwebio lekakwa nengenda.
2: Panaye, wano winasa na esome ya esome suza kumutindo kwen siyo na.
3: Hey.
2: Ryan Klaski Islamic Nursery and Deep Primary School.
3: Kare kamba tuwa reyo.
4: Ryan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Yesome romu za demusa ni doku tuwa romuana wa. Antibali na basume sabatendeke. Abali kumutindo kwen siyo na. Gadiri kumusinji kwa abu siramu. Basume sebiya dini, nebiya nsi. Ukugata kebiya mikono. Nga nebito nebiya abana babitumbura basangibwa nasa na kabulengwa ngovude ku Chebando Road bafune ku simo 0703 83 oba 0782 83 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School enasa na kabulengwa
5: Labbaik Allah
6: Hijja yemu kumpajinzito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukobatambuza no babudabuda Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana la mago mwaka guno ti programs za umrah za gwada Mujia ku ofisi za fei, e Kampala, tusangwa ku proti namba nya ku Market Street, opposite ne roofing, okulirana, Jamaica Hardware, jukiranti, feba kasangwao, ilapa tegiri nsonga ya hija.
7: Firdaus, Hajj and Umrah Services Limited, tukutuare Madina, atenga tukusuza mungiri ya chikungo, okuma nyibi singa wo.
6: 0703, chinana muenda, chinana, abidi msatu.
8: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukurani bebizi ho. Echife chidabili raba ana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka na echi gendelelwa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumu kaga. Uansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka biri abiri mumu kaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Obi mitwale biri ne kitundu gwa linali city ya KFC.
9: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, ne ku AK Islamic Book Center.
8: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukuran babies wa administration block.
10: Chwede, ite chikakasibwa, kubwa mukaga ngini kuzo mwezi kumi Oktoba. Wamane sani ngini kuzo mwezi kumi na rumu. Fungi za kukule Wopal of Africa Radio. Waji waka kawuo. Kwa kura kura nyati. Niku singani na mawega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko ke yomu nembe. Iki kereza. Ukurunde mbuse zorulio. Wamane nte. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubera kukalamu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze, abu sume sabanje, abu kukumu business, ebi nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampu na gana chagikore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebida rabi nje, nkugambi chuwede, fungi za tukoli ni Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa rebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1, Women Movement Events.
6: Okubuli ya kukumacha mu program etuli umukeze ne okutandikira ku ngudo za kibuga Kampala na buli kanyumiru kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati perikiti y'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omungi ggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1979 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
10: Good morning Kampala Kampala Kukulu mchimaru nje Angidu disenyo Sako nukunyumirwa.
11: Ibindi byo gendo kubanga umanya ebitambula bigina maso mugwanga.
10: Amubulire ngabo bukende.
2: Ndi wadembero sigala mu nju ya.
11: Acha ite chikirizibwa.
2: Ngaroachi.
11: Etatu wali tugero laba nyumba ze kula osawa nyetu ga.
2: Ama ine chasi mokwe munyisa. Acha haka kufuru wa bweru.
10: Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okuva kusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbabuliza buli kumacha etulio mukeze.
12: Kumusa mkatonyeze mwenda
13: Pal FM
14: Kula liyo mtu wabu
13: Kula liyo mtu wabu lijo Okubuli ya kukumacha Mu program Etuli umukeze Ne
15: Igwe ebugu mkatigula ukasati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Kubuli ya kukumacha Abdulhamid Kizito Misenza Lagi manyaga angeni ya mkada Sheikh Elimi ya Rashidi Kafuma Gweni na ye yomu kuwa director Vazulafa Holdings Limited atenga musomesa elimu madrasatu muhajirini nisangwe elimu chitengeza mazakabudu imamu kumasili Aisha walieri namungona gwetuni na ye mkuburi ya kukumacha kamusame mkade wanga wala mseko ilatu gende maso biithinila naam sheikh
16: naam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولن جبك زمننا أبدو شكو مسلم كتن زمننا بال اف ام وكبول يكوك ماشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
16: تمي بزا الله سبحانه وتعالى نني نمتين دقلنا أشهد ودك بلام تقام أنت الحمد لله رب العالمين.
15: آمين.
16: ثم صلى الله عز وجل أسرك سنة مدين به إلي أوشتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم ثم وجه إلى الله يا رب أتوي أولون جبلي ما شغاليرو الله تصوب يوبلي ثم صلى الله عز وجل بنبوة ودي بدون يا رب أبين لا يبقى ميرا أتي أبون غيركو أبين من بيدان غسين نونج صلى الله بدين غابسوسا أتي دفنا بدين غاتماليرا إنه ولي ذلك والقاضي عليه tubagamba nti mubyo olina okumanya gwe muzadde aba n'omwana kuba ensi erina kimu ku bibiri otabeera muzadde obeera mwana kimu ku bibiri either kuba ngaoli muzadde oba ngaoli mwana kati mbye tulina okumanya mu buwangazi wano era nga tukubirizibwa okubizza n'abaana bibategeeza ekirungi nti kati bakama bafiriza batula bagenzi bakitegeera nti n'omuzadde yeetagisa ku tayimu okubaako n'omwana ekibatuma holiday nti essomero lisobola okukula byonna naye teriyinza kumala kukimuzadde kyetaaga ku mwana kati waliwo ebintu ng'omwana alina bijja waka kale aka buluzungu nti charities
17: begins
16: at home empisa nezina zisoma n'amagezi agasoma gatandikira waka neneisoma etandikira wa
17: waka
16: era nayo somese balaba byatabuse ko baganda mwana omutwale mpisaze koza
15: zigaje
16: bani bade basalama geza gani katuzimuteke kumpaka mwana omutwale mpisaze koza chi ziganye naye mu bana bayino kutegera na bazadde bayino kutegera kwaze kujjo mwana nga bagweze ku level ngo mwana afose muganda mwana soko jana kuwa bula oho mwana soko kugamba ensonga entofu tulebe mchafawisha Nabi Musa alayhi salam kiswaya Madiana umwana kala tihidahuma umwana umu mwala ya gamba tatawe ya abati staajiru tata wangu mulonji mkuzi mfubukoyo inna khaira bani staajirta alqawiyu alamin sana kufu na wigambi kutu wabi ugele kukuwano niya choku iga chiche chili yao tu umwana asuulu kujana wabulu mchi umuzadde sunga na umuzadde amanjibwa wakuwabula umwana kati mubyo yino kubanya gwe omuzadde ngo yino lomwana akali wansi byakaju obo mwana byayino kubanya ngo omuzadde akoze ki akoze bwagant in kunta ta'takidu bi annaka da'iman ala haqqin buliro kiriza elanga gombongo washaka sabulunji nyonti go eva obeda kuchitufu tosobya lan tataallama shay'an min alhaya tuzimba mbana bafe ntegera ya gamanti ye mutufu eva buli nakiriza anti mutufu eva tana cha igambula mbwasa nasema nyiga ngabichimi mutufu taatakitu baannaka ala haki guru chokola ngobe ya kumasima
17: oh mutufu
16: chiyogela chechitufu chokola chechitufu instu na chojigamu atika tokala baigi musedo ibayambo geda maso kati omwana bulu ama nyanti yabu chakola ya mutufu uli abana bajanga jia ganze ndi mwana gundi ila nama yugwe chikabu wada chiamba ganti waya yugwe ni mwana gundi nenda siu mwana gundi niti havela kuchitufu kati buli mwana uwa muzimba mwa muzenti yabu chakola chitufu tena cha igambula mwansi musomese omutegeze okukiriza nga nti asobola okubeerawo ng'akoze ensobi oba okubeerawo nga kyatamanyi kimuyamba okuyiga mbyatamanyi naye nga buli kijja muki kabeere muntu nga mukwano gwo ngamuwanganga kale si mwana we naye nga mukwano gwo naye nga buli kyakola yakolaga nti ye mutuufu mba mugenda kwawukana nga tabeera nkukikyamu tasobola kuyiga atakiriza nti akola ensobi tasobola kuyiga so abaana balina okukiriza nti ensobi zikolaki zibaawo kyokola ntituzimba n'abaana mugamba nti kakunakola omusango lwe gwowedde tawedde mugambe nti kireke wenenye si kigambo kyinji ogamba nti wekola kino wedde ne allah tajja kusonyiwa nedda olwo twiringa mwana kugamba nti wanasobya tagenda kuddamu kwenenya ne buli muntu yena akkiriza nti kyali okugeye mazima talina kyayigambula mubwansi ate nga twagala abaana bano babangale mbulamu bwansi nga babuyize babuwangaliramu bateketa okukiriza nti waliwo byabeerawo nga tabimanyi olina byakolanga bikyamu osobole omumugolwa nti kino kiki kikyamu naye bulwajja kyakola kituufu naki kituufu olwo etteeka lya allah liga nti wafauka kulli dhi ilimin alimu buli waggulu amanyi wali akola ki amusinga abalirinyeko olwobutakkiriza nti naye alina kyatakola ki kyatamanyi kati tukirira abazadde tulina omuze sega balina tulina omuki omuze agomana wamufuula malayika
17: tasobya
16: nomemajende bagamba nti omwana yakozebwa ekiti azinayo gonyigira obali baleka abantu batyo ng'ogenzeyo okuripotinga mwana we nti omwana we akozebwa ati nakugirayo omuggo zonga tebikola ebyo oyo manya nti omwana omuleredde mu system etagenda kuyiga mu bulamu bwansi so nga abedda tebabuzanga na mwana kiki yakoze kasaba jjanga nga nti omwana we akozebwa ati omwana nga wajja kyabiranga galamira sikumbuza bakoze eki bagambye bakozebwa oti kituufu ng'amala mumukuba kuba omuntu aze mukulu munne nga mugamba nti gamba taatawo akube era nga bwetutuuka notakyogera bakkuba era nga mugamba nti gwe agambye nti onkube era nga kkuba tamala kubuuza nkukubire ki kati abuje bali nga ye agamba nti omwana we takola ki tasobya kyabulabe okuza omwana we ngaomulaga nti ye takola ki tasobya tagenda kuyiga mbulamu bwaki bwansi so mulere ng'omwagala naye ng'okimanyi nti asobola okubeerawo ng'asobezza omuwabule oba ayinza okuba nga alina kyatamanyi okimukole ki okimuyigirize jazakumullahu khaira tuli ku ekitiibwa nabbi muhammad
17: sallallahu alaihi wasallam
16: tutengeze ku leva egamba nti ebikwatagana n'obuyonjo bwe obyewunyisa mu buyonjo bwe mu butonde ebiraga nti allah yamugulumiza n'amwawula ku bitonde ebirala mu butonde twalabye sahaba anas yatugambye nti yitawo nyankokukawuwo kasera kambaka nabbi muhammad
17: sallallahu alaihi wasallam
16: kyokka ate jabir bin samura رضي الله عنه ياتو كما وات انه صلى الله عليه وسلم مسح خده يسيم لا قطما لبوات وماشي يولد ومغم تو نسيم لا قطما بوات اغانت فوجدت ليده بردا نندو كوجا غم كنو غولينغا غافريج ابو نيوغوفو ولينغا شي
17: فريج
16: اي او يمتو اكونيوغيرو كلا شي اوكليو اغانت وريحا ناكاو كانما اخرجها من جنة عطار نغا nawangalanga wano bawunyanga mwezo gamba basizewo ki kikebe kya perfume tukivumu na bwetu nga bakukwata ko bwati yonna gyoyite yotambula teyekubyekawo ninga bakukwatako wakutama oba mu ngalo otambula ogenda owunya akawo mpaka kati ne bakugamba nti mu banna basahaba abogera kula ine iyo ne moyi jimwe iyo baga manti masaha bi thibin amla lam ya masaha kachiberenti badiye kutemu kawo batya kutemu ya eva yabere anga bakwata kosigalo kawunya Allah ya mtu akali nacho okatagit akali chi
15: nacho
16: ngane ntuyo ze zili nacho kawo sallallahu alayhi wasallam inaga manti chini manyikidwa yusafihul masafiha yakwata ngabantu mungalo ngabwe nakuuza kuti sikada midi wakede bulungi namkwata muchi mungalo fayadhillu yawmahu unakulo nalo nirunge nirunge le kaongezi yajidori haha ngacha ina kawo mbaka yamkote mungalo ne bakano nyakati kuba kali kugo gena kunyaka kole yee utonde bwe ngabakwata mungalo esiyo ne manyanti unakulamba unamanyanti
15: yakote
16: ko mungalo mwenchi bwecho
15: Allah
16: nizo gama naba tutwala abakuru asoko atamungalo notuka wali katumanyiti wakoteko watakoteko leyo mbaka yakata ngamugalo isafiha almasafiha fayadhillu yawma onakulo nalona yajidu riha ngwa kutemungala bungira aganti wayadhu yadahu ala asasabi yasimula ngumwalo mutobat namkwata ko mwalo mutobat fayu'rafu min man bi yadi man bayna subyan bi rihiha min bayna subyan ayezu sah yatu yakwata anga omwalo mutomo tena musimula bat fayu'rafu min bayni subyan bi rihiha ngabo jabana baliwo 10 omanyanti no mwana mbaka yamusimwe de mutu ukasikite kwato ubwana buza nya weda misha 10 aga ngabo jabo ngabuza nyira woli kiya kuteko mutu ukamanya olo kuonya kwako nacho sallallahu alaihi wasallam ejisibya goni ntiye kubika no kasima kan a nacho ngaba yasimu de kumwana motebo ati oyo mwana bamanyambanne ngaba tabela ngedda ngatusoma na mwa ide kumputa mukira somusumza kumanya nagati unye mputa babitu gambanga kati echafa yachino chansanyo de nchibulya atuweza balunja bakiriza patekirente mbaka yagena ko leveyo nacho ye ne muntu yoze tokale ku kontu yoze katini tuba de kawoke gakotemu ngalo takotemu kawo bakotemu ya sagala onya eva bwatu chiga amanti nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dari anas tugente munyumba ya anas ba fi dari anas wamulu bidwani lwa anas fi nithi batageza anti umuntu chikula cha diba ngiba se ku diba yeba ku mbaka nima kushi ku diba fa'ariqa nava mwentu yo ila ngabutu bila fedina bitundi webaka buku mulinji no kulachi no tuyana faja'at ummu amakulu ummu anas mama wa anas radiyallahu anhuma ku wakati yeba se mudali anas okay ku diba tuite diba yeba se ku diba bo yeba se ku diba na kulachi na tuyana bo tuyana faja'at ummu najja mama we mama wani wa anas yaiti wangani ummu sulaim bamukaza kulya ni omuchi
15: sulaim
16: ninge linye tufu suhaida manyaga soko manyaga suhaida waru maida baga mama wa anas bamwitangani suhaida oba rumaila
15: okay
16: oba anisa abayina kati embuta banonya manyaga kusoma gamanyaga yugalika gamanyikidwa mbantu abangu bwatu sokawo anisa oba rumaila oba suhaida kati oye omuchi anas yinga yiti maka title ummu ayman ummu sulaim ummu sulaim kata ganti najja bi qarura najja tukaiti nechi chupa ombaka yeba sewatu sallallahu alaihi wasallam natu yana bwatu yanye yimama wa anas najja ne qarura tuchite echiombo bachupa najja nechi tajima ufiha ilqa ngagena kunganya tyo zombaka nageze mpalapala ngagena wono umutume we yebase natu yana
15: sallallahu alaihi wasallam
16: mama wa anas radiyallahu anhuma ajja ayole ntuyo zinazikunganya ntuyo tuchukola makana we bajiba mama yole zisu baizo kutwala ndwade fasa alaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam umbaka lamu zati an dhalika chichi faqalat na mugamba mama wa anas najaluhu fi thibina ezintu zeteka mubwowo bwaffe wa huwa min atyab athib tetika uwoka onya kusinga kawo kageze muntu yozo
15: Allah najaluha
16: fi tibina
15: okay
16: tuziteka mchi wo bafu bitukosanga wo bafu intuyo naganti wa huwa min athyabi tibi yenu hadith akhrajahu muslim tafaicho kili muslim intuyo ze bwa azyolanga nga wositeka mchi intu naganti yesize wat kikawa kasemwa yo kunyo bulunji oye mpaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila aganti wa dhakara al-Bukhari fi tarikhi al-kabir al-Jabir aganti lam yakun nabii sallallahu alaihi wasallam tiyalingo mpaka nabi Muhammad
15: sallallahu
16: alaihi wasallam yamuru fi tarikin tiyaita yanko mkubwa watu na fayatba'u ahad niwajjo mtu amgoberera aita mkubwa mkali ayisem illa arafa annahu salakahu min tibi ngaba ina uyayise bojja omanya fola tumanyira ku ndi agani wanitezisewo so chiri niyo mbaka wayitange bwantu noita mu uyayise ngomanya ati wanayisewo autogera kungira Allah ji amu walmo wenjo wenkizo mu bujonjo bwe nembo tondebwe mu kawoke ne muntu yoze sallallahu alayhi wasallam so kemza tumaloko okubamba kama baffi Allah bayisiza mu program okubandi tamulako kwa kumacha wadenga bachi bulimaga

0: ekirungi nti Haji Abbas Mutyawazo naye azikulira hadiweyaze ziri mu Uganda Bulubyani na byonna class basangwa kodi kampashiti Kamisi Road ebusiga gye bali okuyana shere Muzaka Road ne wampewo Gaza Road esimu eri 0701 kumi na mukaga chinana asatu mutano ba 0705 kumi na tano kakusema kadu wange tudeyo
1: naam watu wazaba lonji tutu kwa shitiba nabi Muhammad
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: binono vote gira ani gogobele da onyoera katutasu mote gira nembo tonde weta necha Wolozungu mtaa obutwende bo mtu bumba bwe tine Allah yamukola mukola joga binti gundi avama kawo nazaba singo bunji singa afuna ko kwecho chance tipadde mukona aka kiche kuna bisanga ntio zo mama kawo akasungu bake be naba ntu bakalwa niyo kunganya newe bita ganti aine nkizo aine njawulo ku bantu ninga naye ali muntu ila gama nangi ndi muddu ndi muntu ngachi ana basharu ndi muntu niyo kubera ku gamanti ana basharu okubato kwetu wazo kukakana ni yali muntu ale Allah gatondo wenja uru obutonde bwe ngabo deze chintu iyo kati aganti wa zakara Ishaq ibn Rahawai yagama bwati ebina bino byo uli denti ntyo zalinga bweziti bwaite wantu bamanyira wanti yakoze chi yaiseo waliyo ko kuba bafuzi babusilama abageza ko kubela mulaini Yesu ngagulu akawo nga wayise wayinza kumasaba binga chakula chi
0: kacha
1: aliyo niyo ati yali kuzaka owo kakole niyo
0: kali nanga mukadde anga Sheikh Zubairi Kayongo yali Supreme Mufti
1: akati yakoze chi wayise otegera yakoze chi
0: twamanya
1: anga akati mwe bali mwe bogera ko nimbola boga bacha banji niyo kakole niyo no nacho ye tabanga naka mulide kwenda kabuka rose oba night
0: rose
1: night rose empunya yako ngabo time yetu sekaongezi nga mtu fuzo gawo mtu akubya chi akawo mu rija kati hiyo no nacho ye si artificial ndi ayagula nga kachi na kuba akabe a ye mu kachina cha gamba ganti anatilika bino byo ulide bitugamba ku mbaka olali mu search akula bahtha tilika kana tizaihatu kikali akawo oke bila thoibi sallallahu alaihi wasallam bila thoibi sallallahu alaihi wasallam ngatutoroka si akawo oke yekubyekana boka tegede yashobanti tukubiriza nyina ko kale musuno kubantu bana ko kuba imbiri ya fatasi je jije ne atiro ba yeye nyina ina kale akawo rigino atinga naye isa ngoke yisiza kratete fabata ina mu bidijiro rigino tutegedde okubanga nafe tukakola ki tukalina kati echa ganti echo biba ulidde ebyo byalinga kuonya kwe bila atuyebin nga teye kubyeka ki
0: kawo
1: nga waite wantu manya tiyakoze ki
0: yaiseo
1: yaiseo bato Allah byamukola ki byamutonda kati ekigendo okutani ku kushankalanya ku bantu kyekino wabanga omu kuba sahaba gati warawa almazniy wal harbi an jabir radiyallahu anhu qala ardafa lin nabiy
0: sallallahu
1: ardafa yaqul bagamanti ardafani ezo kubanga batambula muli mugongo obali konsolo ki emu ninga ali mugongo ya Jabir khalfahu ngandi muki mugongo we faltaqamtu khatiman nubuwa bifami khatiman nubuwa atugana gazayo katini jibaita empeta yo wanabi ne tali ne echuma khatiba abategeza jibaita yo wachi yo wanabi etali yachi ya chuma agamanti nengisa nisa ku mabwenti kwa muli mugongo luko nsoro nisa ko mwatia bwenti nga yesa ko mwa nga uganti muntu inino muntu munno mkwano go onoso mmakuchi
0: okay
1: kwa kali kabanga kaisem kati ntiti seri sign ye wanabiye agamanti fakana yanimu alayya miskan okuvale najinu nako bwenti nange navanga mukawo mukamiski ebaga fakana yitiga ntidawa ma yatali ko kubanga naye wanga hala yanu wanga zwe yanu nyi kompeta yobandi yobanna binga naye avamka ho Jabir radiyallahu anhu nange natali ko kubanga avamka chi kawo ne empete yo katine nyo okujawula kuzine zafe kwomba kaya ina zali za milioni 2 yobagamba anti jasadi eyo mubiri ganti yamuchi yamubiri nije bagamba anti yo si jasadi maadani eye chuma obenkolega chi nge chuba kati eyo mumaji wa safa muzita sifati khatamin nubuwa ba khatamin nubuwa mu bitendo bya kitiro jogera konti yalinge falana etya

0: Wajana Ladies Center. Ebisera ebisinga bampita maana. Natandikira ku SB Plaza. Nenzira ku Mega Standard.
1: Yes.
0: Kati sawe na makanda nga simbye ku Sekazga House, shop number 18, first floor.
1: Okay.
0: Enyabo.
1: Tuyanza zanyo okubera nti otukyaliddeko wano.
0: Yes.
1: Tuyina omulamwa gwe tugenda okubeera nga twebuuzaako nti kiki ekisinze okusuula abakyala mu bizinesi naddala mu kibuga wano. Gwe omulamwa gwe tujja kubogeraku naye katono nnyo akakwatako ne Janet Ladies Center. Ogimazeemu emyaka emeka? Era wagitandika ddi?
0: Janet Ladies Center emaze emyaka 3 mu kibuga. Era Janet Ladies Center njogerako nga ye yasooka okusiba abagole abasiraamu mu Uganda. Era Janet Ladies Center biba kafulumu kuyiya. Era fetwaiya Gomez ezemula bezitambule za kapiso n'ebitambala byazo. Janet Ladies Center yabitandika. So tubaddemu tuwangaddemu mu kibuga ninga ekisinza okutuwangaza mu kibuga nze naalige nti gaba mazima. Ekintu kyensobola okuwa omuntu yenna atandika okukola oba atandika okuyingira Kampala. Soko osabe Katonda wo. Soko wegayirye Mungu akuteremu omukisa mu ekyo ky'ogenda okukola. Number 2, bw'oba ng'oli mufumbo, soko otuule ogere n'omwami wo bulungi mutegeeragane. Kuba ekintu kyonna omwami kyatutaddeko sira oba mukono oba kukkiriza tekisobola kutambula na mikisa ng'oyingidde mu kibuga. Kye nandibadde nkubiriza naddala abakyala nti omuntu w'otuuka mu kibuga kakasa nti nazze kukola. Tunuulira nti mulimu gwo. Totunuulira basajja b'osanze mu kibuga kubanga owo wamulisa ekyo. Ekyo kintu kikulu nnyo y'ensonga lwaki ebiseera ebimu abaami bagaana abakyala baabwe okukola bw'atuuka mu kibuga n'awaganyala n'akyuka olwo ssente zizze anti omwami ayina ntono n'alaba nga ye omwami takyasanga ng'ate abamusanga mulala. So nga ate n'ono akuwaganyaza akusanze mu kibuga talina kyakumanyiiko nnyo ajja kukuwagulako akaseera wanaayita ebbanga ajja kukulangira ageti olabe walekawo bala okugobinamu abaana naye atinze. So naalibadde nga nkubiriza nnyo naddala abakyala babeere bagumiikiriza nnyo ku mirimu gyabwe kubanga n'omulimu ogulaba tojjakeera nkya otandike kukola ogende nti bijja kubuluka bwe biti nfune. Kati mu myaka 3 nze mmaze mu kibuga obulira tusobola kubeeyina okugamba angena tandika njagala kubeera nga Janet. Tekisoboka mu lunaku lumu. Kwerinnya tusobola tizimbira lunaku lumu.
1: Tosobola.
0: Ate ng'ekizimba erinnya gaba mazima. Ebiseera ebisinga amazima gabula abantu mu bizinesi.
1: Kyekikukumidde e Kampala.
0: Ebyebimu ku binkumidde mu Kampala. Era byebimu binfudde omukyala omuzira. Kubanze ne wonteresa nusu z'olukumi nga za lupapula. Era nja zikuwa nga za lupapula.
1: Tovungisa nti ate kansooka enzinyumu nguzeemu. Omugole akuwadde omukole simu n'oziggyako. Zimanya nkuwaddeko depositing buno obusente obutono bwa depositing nze n'oziggyako essimu.
0: Ekyo ekintu kikyamu nnyo n'enjogera gy'olina okwogera ne bakasitoma. Ebiseera ebisinga abakyala bwabanga ayinako w'atuuse balengeza bakasitoma. Kasitoma n'ayingira mu dduuka n'amugamba munnange mbadde njagala shaliyero n'amugamba eyo eyo togisobola.
1: Nga tamumanyiko yadde?
0: Nga tannamuwabudde tamubuuza tategedde nti oba ki oba ki. N'amugamba ne njagala kugomesa n'amugamba eyo togisobola. Zosobola ziri eno. Si kirungi kujajinga muntu nga tonnaba muwabudde. Ekyo abakyala abasinga bakimanyi kuba nange baali bakinkozeeko nga ngenza ogula awantu ekintu. Oyina nga nti ayo ekyo tokisobola.
1: Wano ewaffe Uganda oba eri mu busuubuzi?
0: Wano mu Uganda abakyala bakikozesa. Ebiseera ebisinga abamu bateeka TV mu maduuka gaabwe. Omuntu n'abanga alaba akazannyo kasitoma n'ayingira oba waleseewo baana obwongo bwonna n'abuteeka kazannyo kasitoma n'atuka okuyingira n'anoonyawo ekyayagala
1: nga tewali
0: amufaako. Ebyo ebiseera ebisinga abakozi be tuleka mu maduuka nabo tubeegendereze nnyo. Tebalina customer care kuba yaba ayagala musaala gwe gwa lunaku oba gwa mwezi. Obanga
1: babanga bazibu.
0: Obanga mwebali.
1: Nagenda kusuubula.
0: Aha.
1: Nareke.

0: erinya lya Uganda ngali ononye
1: agena kusubula ne baso kanema kolagana bwa msini kirabo alite bwa msini kirabo atabwa manaziba
0: nata zayo sente atagenda munonyeza
1: nawo nata chama
0: u simunazijako
1: banange nkubiriza abasubuzi mwena eche chintu si chirunji kubanga ne bona abo okolotya gobonaga gawala wanencha eche chintu omwana wa agenda kukisasulira Iri panji. Digenda kusubwa mwana wo n'omuzukulu. Si kirungi obeera ng'oli azaamaanya mu business. Business yeetaagamu eddiini. Oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki. Beeramu n'eddiini. Omuntu akugambye nti nkwetaaga ssaawa bbiri ku mukolo gwange. Owulire? Nti mbira tukola otya ozenga
0: abantu. Ozenga
1: muliwo abajja nga n'abantu batudde.
0: Ngababa
1: yes katinga feba decorate
0: ne mutandiko okutimba nga batumba setu
1: na bantu batudde nga mba setu la teka ko butebe neze nga wampise ku mukolo gwo hajat ku mukolo tugeze gwa rasandi ku lokutano mba ntandise okutusa ake ebintu byo
0: baba batandise okulaba nti waka waliwo ekijja moto kaziba zitandise okwetala
1: bayisawa emu y'okumacha nga nze nsimula nga ngwangola gene photoshoot
0: sawe mu bomaliza okutimba mukolo gwo muntu
1: So amazima ago nebyo byenkola byebigambisa nti omukolo waguwadda nti janati nti awotuula omaze saagala kukola lutalo na customer wabula okola lutalo ne customer ne muyomba ajja kunyumizaako ono aga nti awe mukyala otawana ono anyumizeeko ono awe mukyala mukambwe nnyo bwe munaabakyala bakambwe nga bavuma ye sayagala
0: kunafuma omukole
1: yes oba muwadde sente wamaze n'asooka kambuwalira
0: Nje temunda gira chakula.
1: Temunda gira chakula kati tugeze nkola makeup. Nze emana nazo kola makeup. Wemalo kola makeup. Pita yaba nunga babichi. Nima kamuche mtuwe kumukolo ono labi. Bwana furu mawawiru ali okay. Naka hajati. Ka eyeshadow kwa kaiseo. Oba lipstick yoyo. Mchuse.
0: Tamachi enzi.
1: Tamachi. Mchuse. Kukwebu uzako kubanina. Bada labo mkole nga koze chi. Nga fumi. Wade chio koze kukula vanti chicho. Newebu uzako kubanina. Na yeba nafe abali mu business enu. Na dalaba wala abato. Olibu amuka konti mune ka makeup mwa kaisa. Unze saga la kumanyida. Sigu wansomesa. Bia mkola mitegeida. Bada nange bakirize.
0: Kwa mkole na afuru manga linga akamite.
1: Bakirize nti omuntu. Baino kuwabula. Muno wabagambye takulala sata koze ki akandi akanuka kendeze kukiriza okachusemo kati okole kyo kyagambye omubaso ogandi yo lipstick tanyumira nze kugambye no yakunyumira gonjo kuteka mwe bali so tuigo kwata ba customer mpola bulungi era ne bo bantu onagaana munnyonnyole omuga wadola boli yakunyumira nenda bakanuka kutaddeka akolwayo kajja kulabikirako bulungi mubukakamu so si mubukambwe asobolusa okugamba nga ate oyo oli Aisha
0: natamwagala kati oyinza okwesanga ebiseera ebisinga olina ekigambo kyoyogedde n'ogamba nti oireeta abantu n'obebuuzaako naye ngaomukola ayinza okubanga ye nga yetayagala
1: abantu be tubatubuuza tebaba beebweru aba metro nina senga
0: Okay.
1: Babamu mu kisenge. Kwa tuwa tukola abaguli titwetaaga bantu bangi. Aba metro nina senga. Nunga akali kata wano. Naga it's okay. Bwaba gamye nti mujje ku gwengola akigenze. Munnyonnyole. Munnyonnyole nnungi. Omukente omanyi nti leero oli mukole. Kano kajja kukola gwe tofaayo. Agenda fuluma nga ni wow onyumi. So mucho kye nkulaga nti omuntu ngo okwata ba customer oba oyina omulimu gw'okola beera mukakkamu. Tobeera nantagambo ako nti hajati nti emmeeza w'ogitadde ya keeki tegeezeewo oba twali wali tugiteeka nze ngambye wano wenyina ogiteeka
0: wenjagala
1: munnyonnyole bulungi omugambe kati okusinziira wena planinze omukolo guno gazebe eri wano wookowa eri wano wano waliwo dancing floor emmeeza eno tugireke wano ogenda okulaba omuntu ng'akoze ki ngakakkanya akitegedde kuba si buli omu nti amanyi banyonyole mu bukaka muzosi n'okunyega si kunyega naye nkuleka n'okuwulinga ogenda okumaziwa nkugamba kale n'omukyata tusinze ekintu akikoze bwati so mu byonna okubeera ng'oli mukakkamu ate ng'owuliriza abagole beetaaga kuwuliriza oba bizinensi yo neyetaaga kuwuliriza kasitoma kyagambye
0: Alright, tuli kumukutugwa chikumu sava katonye ze muenda pale FM ekula elio mtu wabulijon. Kula tedo mchiala, Janet Ladies Center. Oba hajati Janet Nansubu gumono we mamba. Gwe nkulete de, kubanga omchiala unarude musiki ya abagole. Abagole muka abama ziga, ne mugenda mubantu omukolo guno gwe yono onira gwe kenyini. Ne gwe yono onira mukolo guno, abantu abatufu obamanyi. Naye ate olokonti mukwano gwo simanya toyagala kunyiza nyazala we nyazala we yagambye nti kukyalo waliyo omusibi simanya omwami yayina sisita we noge omukolo ne gufa naye nga abantu abaludde mi mikolo gino tubakuletedde agenda tubuulira ye nga ye ezo zimu challenges ziri mu businesses z'abadde tuyitiramu eziri mu business yabwe some of the challenges yadde teziri personal ku ye tugenda kuyingira mu personal ye wanonga tukomawo mu kitundu kyaffe ekirala naye nga agenda kwongera okubeera nga atukatiriza ku nsonga z'abagole be batera okubeera nga basiba ekifo agambye nti omulimu guno agumazeemu emyaka giri ddala asatu era ng'akolera ddala naye era ayina ebizibu nga ye byayiseemu ng'omukyala abadde n'abaana akaseera yakoleranga ennyo yayina abaana yakikolanga atya otukomera otuvaawo
2: oyagala okutandika faamu ye ey'enkoko ey'embuzi oba ey'obumyu ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko embuzi n'obumyu tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 95 7-8 oba noti 7-8 20 17 20 tandika famu ye yembuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm kiwedde ite kikakasibwa kubwa omukaga ngene kuzwa mwezi 10 Oktoba wamu nesani ngene kuzwa mwezi 11 fungiza tukole wa Part of Africa Radio wajiwaka kawuwo akulakulanya likusigalira mabega kumulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige nunda enkoko ey'omulembe ikikiriza ukurundi mbuse zorulio wamunente jangu ni chotunda tusensera katare ukulima nukurunda ukulime mwanyi sakono kugatako mtindo tuliva kubira kukale mu house ukulina na Uganda Museum ukutani kanisa wabilizo kumacha paka kaungeze abu somesa banje abu kukumu business ebye nyingiza na katare abu uliva magizi ama kampuni gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi ntubidara binje nkugambi chuede fungiza tukuline Part of Africa Radio tu ingini na mituwa nebili joka booking tikiti yokate ngoita ku noti 75212 awagidwa ship with us banachi ngumukutire mali ku China TV1 woman and mehmet events
3: omanje wetaga
4: ona

0: license.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano. Waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Ebisenge jyudu obulungi omuli basketball omupiira motoka zampaka ebikonde emisinde egyekikugu tennis volleyball netball n'ebirira bingi wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports
4: Asazi, hey. Negadunya. Chaji mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musabi wa maivoria.
5: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
4: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi, basi ala.
5: Ajabe rango ono wayo.
4: Awafiri kata kuma mutindo. Awafiri kwa wocha yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
5: Ndiyo mtu mkumi. Ate ya sato mwana, talamuna bibida.
6: Bulichijulo chitu kumanya ati ufumbisa nunu bulichakulia chile tesanyo kuruwe nyame nunji eye guwo ate mpomu teka mu nunu nyama binsari atuolo bagutu uka kumventiri leka nunu curry powder azifule chokulia uliomu chaya yanira buomu buangu bugulika mo grams tano zo kabuli second bukule waba Bidco Uganda Limited ilamu sangi maduka wona ukumpinde woli.
7: Alright, butelevu mkwano kwa famulonji ya uliriza chikumisava katonyeze mwenda pale FM kula ereo mtu wabrijio. Weba teba kadewe ababiliko, ndozo wa ulitebulonji nyeda chika. Zili asatu mwenye zise kusawa, umusamvu, ugemisana gwenda kula aliru. Kujo kiza kubakadi abafida usaji and umura services, baga matugende tukole umura, tugende tutambule. Ba, tuwafuna mu okusomozewa. Kubena ntino tuchari kwa okugani kwa kutambula na henga boba kadiba faba Frida usimachi ya wandika weba tera weba tindibate nyonyi nebaga matikati Uganda mugeno mtu alaba la mazi abana badewe bakole Frida usajan umra services kugambi enti wete kiteke ojewe wandise nabo biba manye dedala entambula za abantu biba manyo kwata abantu obulungi kubanga biba kasa nguawu ekintu kino biba chitandika bagambi enti jango tambule nabo mnebo abanga bademuluwa denga uyagala kule umro vahijia bagenda muta ambuza bulungi mamukudize bulungi nyo nga mulambu bulungi nyo nga Allah ye mubezi wabwe bagambi enti bakubile kwa mkulu Ismalube gagambi enti mkubile kusimu ya 0 msambu 0 satu chinana mumwenda chinana abiri musatu 0 msambu 0 satu chinana mumwenda chinana abiri musatu beba na faba Frida usaji and umra services songa te wakisa muzili msini ya secondary school sume ulia one elevo elangatisa misamagula satu edine biensi sakone vyo mutwe bagami entino wakisa muzili lisangi wakumayos kuminanya kulugudura hoima road stage ya webajita serinya stage gubatuka kukuminanya uyongere kwa maso katono nyo wali stage dako bajita serinya stage ujine wakiso muslim uja kubiranga ujirengida baso misa arts and sciences atinga lili kumusenji kwa abusilamu wakiso muslim baso misa edini ubatu jite theology kudara ili ya shuba ni idadi ilanga baina ni vocational skills so ngatiba gami tibi mzanyo support and talent za mana babi fila kwenye dara library laboratory biyo na webiri bagami bakubira kukusimu ya 0 msambu 0 nya 7 msambu 3 musatu 9 mutano 0 msambu 0 nya 7 msambu 3 musatu 9 mutano ne 0 msambu 8 8 nkaga ana musatu ana mutano beba nafe aba wakiso muzirima asini ya secondary school beba tono beba kugambie lea tutambula tulino mchala Janati wa Janati Lady Center kasa nguawo mkutimba abana nenga titu nagenda kuchallenge zizo Janati ngatituna echilo wozo echo kusiba kadari uwo silamu chijawa chitandika di era chichecha ku inspiring ono gati bana ikasi abagole betaga kadari uwo silamu
8: neyansa nyo neyansa rike echilo wozo eche nava kontani kukusiba abagole wa silamu already nari nsiba abagole nenga abagole bensiba tebebi kilida kati ngo mugole bwajja nga kugamba nti mbikulu une waba yebikae nga gamba nti ngenda ku ebikula kati
7: nga lyoka ku mukoro gwe yebikule
8: nga lyoka ku mukoro
7: ne waba nga bade wasitira ku mukoro kale kagambe kangu
8: aha achijja ko kati nali ngenda kukola omukolo gwange nenoonya abansi b'e Kampala ne babula nga naye kenyinyi n'ebikka naye nga nina okwebikka obusiraamu ne babula buli sawuni gye natuukanko nga banga nti biki byogera naawe otwambalira totwambalira ebyo
7: nze sijja kusiba kuvumaganya
8: naye ani asobola okusibagula abasiraamu bulungi nga tewali neŋŋamba Allah ansaasire nakola omukolo ogwo naye bwe nva mukolo ogwo ogwange bwe nva mukolo ogwo nteekwa okunoonya omugole omusiraamu ayambala atya era ebyambalo ebyo bye nnakozesa era bye nnatandikirako okubeera nga nsibabaki abagole abasiraamu ntandika okuyiiya obukaaya obukoofiira era abamu ku bagole bye nnasookerako mwe muli seeka Zakariya Seeka Zakariya atwala akulira hijja and umra services bebamu ku bagole bange
7: abaasooka
8: naye bwebajja ekifaananyi kya seeka olabye ddala nti ono yekafulwa okusiba abagole abasiraamu
7: kubanga
8: namusiba n'anyuma waliwo n'omukyalo omulala bamuyitanga
7: yajja ng'ayagala omusibe oba gwe wamuwa ekirowoozo
8: awo oyo seeka ye yagenda okujja ng'amaze okulako emabega nga nsibye abagole abalala
7: olina abalala be wasibako abasiraamu
8: abaasookera ddala lwakuba nti amanya essaawa ono sikyagajjukira naye abaasookera ddala kuba bayingira ekibuli seeka Sirimaani n'abagamba ani asibye omugole kiwe twasangawo abagole bana abagole baali bana nga bonna beebikudde nze ngoberera abagole bange nga beebikudde alengera omugole asibye obusiraamu n'abagamba abalala bonna bave ku lwaniwe
7: mukolooli
8: ne baleeta omugole n'abuuza ani asibye omugole ono ne bamugamba nti ajja Janati owa Janati Ladies Center era bwe yalinnyanga katuti ng'abagamba nti temuddaano nga mwebikudde okuleka nga mugenze wa Janati n'abasibe obusiraamu awo ekintu bwe kyava buli omu natandika okugula ebifaananyi nagula ebifaananyi
7: nabatandikirawo
8: n'abala ne bongeramu alhamdulillah ndi musanyufu nnyo buli lwendaba omugole ng'afulumye mu kakaaya ng'akebise imma ali mu gomesi oba ali muki mpulira nga ndi musanyufu nnyo okubanga nti kyavawa kyava wange era mbakubiriza bongeremu amaanyi ekintu kyongera okutambula naye tebanneerabira
7: olina omusingi gwe wateeka mu ggwanga lyaffe uganda mu basiraamu
8: abantu banneerabidde nnyo
7: bannaye temwerabira Janati
8: atlist baali kasuseyo ke bakasuka ne bagamba Janati tuleeseyo kaako nze yasooka n'okupangisa engoye za gomesi mu uganda ogwo omulimu gwolaba ogutambula
7: okupangisa n'ogamba nti kangule gomesi abagole mbataase
8: natandikira ku Sharita mutaawe nenkola gomesi ya kapiso omukolo guli nenkola gomesi ya kapiso Sharita nenjimuwa nayingira mu kidaala nga yenna atemagana bw'ati kapiso weyatandikira okupangisa engoye twatandikira ezo gomesi zonna ezifaanagana alhamdulillah naye nga akatalekeka njagala kugamba abakyala batandika bisinesi osobola okwebuuza hajja kukyana nti watandika otya natandika bisinesi nga ntuula ku lubalaza
7: abakimanyi
8: bakimanyi ku lubalaza ku Nabugabo ng'abaana mbasazika awo wansi ndi mukyala muzadde
7: yakunkumula
8: ng'abaana mbasazika wansi ng'oluggi tusitula ne tuluteekawo ne tuluggyawo
7: olwaki
8: oluggala akaduuka akaffe
7: walimu kaduuka era
8: awo nyinza okuga nti namba nga nsembeddeko naye natandika n'omutwalo gumu nga ntembeeya
7: watambulako e Kampala
8: natambulira mukyalo
7: mubyalo
8: nga ntembeeyamu
7: ng'otembeeyaki
8: nviiri
7: anayagala omukola enviiri
8: tuwa
7: embuzi naye nawakulwakyokalesireeti uwange tuwe
8: anayagala omukola nina omutwalo gwange kumu nengulako akasanizo nengulako akadomola nengulako n'ekikebe
7: akadomola kakyo olwo
8: akasabuuni
7: maama
8: n'ekikebe kya Levron oba okijjukira
7: ngaosikimanyi
8: tosakimanyi
7: siri mukozi wa nviiri
8: nkwata n'akaseera kaye nga ntambula
7: Revlon kyekiriwa kyekino ekikola straight mbadde manyi bakiyita atrashini
8: waliwo Levron waliwo n'atrashini
7: nze mbadde manyi atrashini
8: ebyo byonna byali bikola ekintu kyekimu nga ntambula n'akagundi ke munakola ku nviiri Eyo jinava.
7: Ngoro ova waka, wabakuzara.
8: Ovo mva waka.
7: Ani ya kujigiriza mviri?
8: Sinza kukanti mundi ya njigiriza. Kumanza mtu ya nabia nkozeo. Allah chindi, itile nga chinungenda chikola ni nchikola.
7: Noko la bachale mviri?
8: Neko la bachale mviri, nze siso maa nkoku mviri. Siso maa nkoku decoration. Newe mani nakede ganti chino nchikola. Nchikola.
7: Nchikoza na umulimu kwa kutimba. Gwoto gulina amu chitabo ntize nagena na intule wagundi na asomesa.
8: Nchikoza na umulimu kwa mtu ye na. Na kera bukezi kumachane nganti nkola saluni. Ne marobu de mchisengi. Ne bakuwe mituwala ana. Oine wangu wabukade usatu na atimba. Nwachi sikula package. Ne nkula package namba ni ngani timba. Nkola mviri. Nkola makeup. Ne chitani kila wengu weze njini ze naina muduke zazi sikade mwezi masa masa kwenye natani kila. Nze ya lete ze mwezi masa masa ojukita diko tuwa timisangebi. Kwa inga biyaka nyukuzi. Janati. Nengamba katinyo natani kakutimba. Olu wata ni kutimba natani kanebi yebigoye buli. Diko leta ina natani kukunonye yebigoye jebidi. Netutani kukutimbi saka kabaka ground ya kama sama sama.
7: Kama sama sama.
8: Ako. Janati ladies center. Kale tuli mbaka furu mucho.
7: Tufude, tuandi, tulieno tutandi sempola mpola tutandi sine mviri, ufunye yu akasenti.
8: Aha.
7: Business edaka wa uchajirimu, uba ujifude kono kwa tendala.
8: E business eyo yali ya vizigo. Ngankwele wali ku nabugabu.
7: Nampo wano watembe yizanga.
8: Wanatembe yizanga, labo naja antambula, nagwa mbizigo.
7: Okay.
8: Mtanike vizigo mpola mpola.
7: Biri uwa vizigo che?
8: E vizigo bine vyo kutunda. E
7: vya fe vyo kwesiga?
8: E vikola kususu sabuni, vichivichi nga mbitunda. Katinga
7: tu. Mwokole mviri, oyongedeke vizigo.
8: Aha. Awe, business negwa. Chenja gana mmanye.
7: Cheche jisura.
8: Chenja gana mmanye, tu mtu soo kwe miluni nge satu. Na hebu ogwa, to gama nti ngude kambi vemu. Ebi ntubi big kanoga nti obaba tukatibanji bali mchine chintu. Echo no gamba kanji vemu. Mwembe na mbizigo, nengamba mbizigo tebichata ambula. Nenge mbizigo yu laba nabitunda, nabigula mwaka yumba. Nzi mwaka yumba kalamba. Nenge na mune maka.
7: Mbizigo.
8: Nenge na mune maka yesatu.
7: Mbizigo.
8: Mbizigo. Na hei kati wajia ngabu itirida ye. Ni bata niko bute mati mababu kopa. Bata nika kufoko. Obuzigo obuduka bula obutini obu. Bwebate mobo no ewobu jobu obutini. Kani wagena ngaba inji wala. Nechiba ngechi ntuchibuwa mochi. Esente zige nyingi ze tuwa kula.
7: Nechi nochivamu.
8: Nenga kansoke nchi umule. Nchi umula mune nga kati ngenda kula chi.
7: Kolo umu demo ina waka sente?
8: Ndi waka ni ina waka sente kangu. Namba ngenda kula chi. Mama wangia inga tunda Gomez. Kati nga china mbongo ni gana ilu wachisitu na Gomezi. Nga mngenda kwa SB Plaza, nga nunya duka, nga mpangisa eseri dimu.
7: Esa?
8: Esa eri dimu.
7: Evi seri hivyo nga umutu wabena ni duka na alipangisa nga deni. Deni naja na kupangisa kesa.
8: Aha, esa. Yara natani kila mosalimu.
7: Nakatibicha aliyo.
8: Nakati mwevili.
7: Nakati nisobolo gena ni mpangisa yuko wakili esa.
8: Mwevili.
7: Nyingire
8: chibuga. Kwa kubanti ya saa weno, uwa ngamenti, uwa baraka zigenze zikende ila mchi. Monsi. Toso wakujangu wabusente mutini, nobe nango sobolo kukola. Na hiru lii wakwata nga, omwana ya kwata nga mtigwa sabuni. Na ingira kupaka, unaimilida. Na atunda pick up ya sabuni. Nga wabu duka wati, ina sabuni, ina sabuni, na mtunda. Yekati sawa nchaini.
7: Asobolo kuimira unabira unabira. Na wafu mungi.
8: Na wafu mungi. Kale ni nyingira mkome siwe ntio. Nengatako sharia zafe. Aho. Nembira ngantambu ze chintu. Wenchukuba mpola mpola. Ida mchimaiti wano Mukampala. Umuchale ili asungu kuleta sharia enunji. Eziri original.
7: Negomesi. Negomesi.
8: Ati era nchari.
7: Uchabirina.
8: Era nchabirina nga uwedda. Wakumani na chusa mwa kafo. Nga ntikaanzile saidi wano wabamune banonya. Tebanda baniba nebo na banonya ndi kusekaziga. Ila ncha chukuba.
7: Sekaziga tujira giri nebulu unji nyama. Tupasuburo kubena nga bajitegi ila.
8: Kuli kusekaziga o kuhamu mpia wana ubazimbi umwala. Echechizimbe chini ya umukona.
7: We bazimbi omwala.
8: Bazimbi omwala gwa Ham.
7: Kwenyini kuoli?
8: Omwala gwa Ham nze ndi opposite. Era wendi emirimu gye nchaji tambuza ng'obwedda. Era packages zaffe wezi okutandikira ku 5-6 million ng'ogamba nti omuntu gukola ngenda mwambaza nina 1 million. Ate General Lady Center eyina ekyafaayo. Fere tufaanana maduuka malala. General Lady Center eyina ekisa. Teri wakakaya asobola kuyingira mu General Lady Center. Ne mugoba nti ogenda sijja kusiba onnemeredde.
7: Waduyingidde
8: ne sente mmeka. Nasooka ne nteeka ekintu kino mu mutima ne ngamba eno nsi. Ate mu nsi mulimu omuntu alina n'atalina. Omuntu wasituloga nti nina 5,000 hajja tinnyambaza. Ate ne mugoba nti yafuluma ogende. Mu General Lady Center tekiriyo.
7: Atano tula tutetenkanye fenna.
8: Aha, siremererwa mugole ekyo kyoba omanya.
7: So tebaddeyo ne bakulima nti abatimbi ibyo bya sente nyinyi nnyo biki.
8: Jangu gwe jangu jana lady sena nze nkugambe nti oyina sente bwezi nja kutetenkanya bwetu. Oluusi n'obumu ekisa kinkwata.
7: N'omuwemba
8: genda mbikuwadde.
7: Gendo yambale.
8: Gendo yambale. Eyo jana lady sena.
7: Kasitoba ngoli wakakaya.
8: Oli wakakaya ng'oyingidde oyagala kufumbirwa busiraamu oyagala genda mu halali kati nzo oyagala genda mu halali ate kugambe nedda genda
7: omulemese
8: nfuna n'empeera okujja okwongera okupushinga okujja mu halali General Lady Center
7: kakati waliwo bana abaana abakola properties nabo oyina addresses zaabwe zobapangisa
8: tuyina party addresses ngera nazo za busiraamu
7: Jeziri.
8: Era
7: omwana w'obusiraamu n'ayambala n'ajja kupata
8: ye. Era mwana wange ye yasinga ye yali prom queen. Nina omwana wa mwannyinazi. Mbe nkuzizza ye yali prom queen. Enaggalama wano. Ku group.
7: Ng'ayambadde ng'omusiraamu.
8: Yayambala ng'omusiraamu bulungi. Ne mmusiba kubanza yamwesibira ne mugamba nkubuulye nti ffe twambale busiraamu. Ojja kwambala olunyumya bala ne bajjanga emagulu gali bweru. Mikolo giri bweru. Ne
7: mugamba bazikoze.
8: Nemu ina kwambala busiraamu ate ogenda bba wangula. Era we baalangira wake nti
7: mashallah.
8: Yasinze.
7: Kakati bwe twogera kuno nakuli. Baabaami programu zaabwe tozirina yeewuwo.
8: Programu z'abaami nziyina tulina amasuuti ag'okupangisa, tulina amakanzu ag'obusiraamu, tulina n'amakanzu ag'emireera. Era buli kimu tukiyina. Tusobola kuba General Lady Center n'otaba na baami. Tubakuba nti erinnya lyajja ne likwata
7: Ba ladies.
8: Niye nga era ba ladies batambulira ko bachi.
7: So kati kitegeza nti oli bwakwata omukolo osobola okusiba omwami n'omukyala.
8: Buterevu.
7: Obateekateeka bulungi.
8: Bulungi maama.
7: Okay. Kakati Janet katono nnyo nga abakyala abali eyo abakuuze nga bakuwulira. Akagambo k'oyinza obbagamba ko mu nsi muno mwe tutambulira ne by'oyiseemu kabampeere omukyala ali eyo alowooza nti buli ensi nnyangu oba kino kisoboka nsobola okubeera nga Janet so I can be there by myself ate nga oyagala okubeera there by yourself ate nga toyagala kufaana na Janet because Janet mukyala mufumbo ate gwe olowooza omwami w'omujolonze because olaba ofunyemuko ku buswazi abantu abo baŋŋambireko ebigambo ebisembayo
8: kyenaalibadde nsinga okukubiriza abakyala kuwa baami bammwe kitiibwa ate n'abaami ne bakubiriza muwe bakyala bammwe ebitiibwa obufumbo bwetaaga nga buli muntu awa munne ekitiibwa so si ggwe kulaba munno nti akaddiye nkasukeeri noono akaddiye nkasukeeri era ekyama ekiri mu bufumbo nga mukulaganye kubeera kusaasirigana obeere ng'osaasira munno ne bw'aba akoze ensobi mugambe munnange eno nsobi gy'okoze naye nkusaasidde kino tukikole ki tukiveeko ekyokubiri waliwo abakyala abatudde awaka nga ye alinze mwami ateeka ekintu ku tebo ye ng'amanyi nti yafumbirwa omusajja alina okulusana omusajja alina okukola bw'ati emulembe gwakyuse abakyala bazuukuke naawe olina okubaako ky'oleeta ku tebo tomenya munno essaawa yakati ebintu bya emmere ya bbeeyi ennyumba za bbeeyi abaana bintu bya bbeeyi bw'aba aleese ebintu ebyo byonna byonna atleast teekako amasannyalaze saako amazzi ensi kati bwetyo bwekola ki
7: bw'abanga agenda kusasula fees requirements tolina nsonga lwaki tozigula
8: lwaki tozigula neegoga nti anti yeyazaala abaana
7: anze seeti kamugugu gwa musajja
8: tekiriyo ekyo essaawa yakaakati emigugu mulina ogigabana kubanga ebintu byasuka okuba nti bingi ate wavaayo mu kiyungu toli mu kiyungu bw'oba toli mu kiyungu wajja mu maaso eno ogwokola ki
7: katukola ebyomumaaso
8: ezo ziteekawa nawe teekako ku ttebe ekintu nze kyenkubiriza abakyala kuba abakyala balina eyo ensonga nti nze sisobola kuba musajja bikibiki abasajja balina level anigo wanigotawa be batawa be bemusanze mu makubo nemukola ebikyamu nabo noga nti simuwa oba mumuwadde aziridde naye ebbanga lyomala nga sente zino ozitadde mu mwami wo ozitadde mu baana bo zisigala zizo kubanga oba ozaddeyo
7: byagenda okukola

0: wetu liyao.
1: Barakallahu
0: fikum. Barakallah.
1: Kakati gwe Allah gwe yawe dubozi. Ulikoze sezotia. Omchalo no dalasinga yali mubyansi. Kubonna bonna abatonto mibe muulira. Ane ayine dubozi lyalina. Singa katitali ya sente za nambole lugogo wa. Na ye edobozi ya liteka wa mkurani. Atina hata kumuu kuna agama nti edobozi ni nonenso meno. Njigama na kuna habana wa mweko Ibn Majah. Koza Ibn Majah sangi wawa.
0: Ibn Majah Junior and Quran Memorization School tuliwali echaro nsujiwe, echitondu katende, kilo mitakumina msambo kuve Kampala, tuwela kuchituwe tela kuchipande cha Friends. Tuli next in the Friends Academy. Era tusomesa oluzungu na masomo ga dini n'okukwata Quran okujivunula okuza abaana mu nkuza y'eddiini ly'essomero lyokka lyemmanyi mu primary era amalala gye gali alhamdulillah naye ly'essomero lye neekakasa kuba nze gye ndi nti osobola okutuwa omwana ne tubeera naye emyaka gyonna omwana wo w'obuwala nga takoseddwa bino omulenzi yazannye naye n'amutwala emmanju oba omwana w'omulenzi nga bawala tebamukoze eki tebamukabasanyizza. Njagala okubuulira nti ebifo ebimu abaana gye bakuŋŋaanira boonoonekerayo nankwadde ne mayumba mwe babeera boonoonekerayo naye amasomero era nkubiza buli ali ku neeno ng'olina essomero omanyi nti n'oli mulunzi na buli musomesa ali ku redi eno omanyi oli mulunzi mukuume abaana b'abantu bulungi. Abaana babenja abalenzi temubaganya kuzannya n'abaana bawala nga bazannya emizannyo gy'ekigwagwe gy'okwesulasula ebigo kwegobagoba kwenyogotola kwekola ki kwenyonyogera n'abaana ab'obuwala era mubaziyizeeko ekintu ekyo. Omuzadde ajja kudda eri alowooze nti omwana ali mu masomero ga ddiini ate nga abaana bali mu bintu ebyekyono nefe biwedde emirimu abaana okunyumanyuma oboozi nga bwekwese oli eyonooneka najja n'anyumiza kaneeno nga balina batudde obukuukuulu. So abaana babeere so busy babeere nga tebajja kusomera okufunawo obwononefu babeere nga bafunawo empisa ennungi bafunewo eddiini n'okuzibwa nga bali bulungi nnyo era nga bakumye bulungi nnyo emibiri gyabwe n'emitima gyabwe n'eddiini yaabwe.
1: Bwati musomesa ku Ibn Majah Islamic is it a Dan Boarding?
0: No.
1: Yes, ensujiwe waliwo genda kubera ng'omusanga. Bwatyo bwatandise programu yenga kubulira gw'omuzadde na wa watufu oyina okubera nga oteeka omwana wo. Naye nga bwajja njagala okutegeezako ku Mukare Enterprises Limited tukwanjulira Mukare Enterprises hardware ey'omulembe gagadde atenge kutusako buli kalonda yenna akola kye w'ebizimbisibwa mu ggwanga lino bagambye nti balina sementi. Baina emitayimbwa, baina emisumaali, emigumu nno ddala. Sementi waabwe awera, emitayimbwa migumu, so si gino emijingirire. Ogenda kugundi ku Mukara Enterprises, mukwano n'ogulira ddala matiriyo omulungi. Mumanyi ebintu bingi nnyo ebiri fake, naye waliwo hardwares eziri ez'amazima. Nga wewe ogulawo ebintu byo omanya nti nguze matirio omulungi era omutuufu. Baina tanka ennungi, baina amabati amalungi, baina langi mu buli kika, baina tiles ennungi, baina polywood, baina ebyamasannyalaze. Basangibwa ku Rashid Kamis Road 101 e Kampala. Ate nga bagamba nti bw'obanga oli mu bitundu ebyetoolodde Kampala delivery ya bwereere. Basangibwa e Busega okuliraana Shell Masaka Road. Bw'otuukawo era n'ebitundu ebyetoolodde awo ku Shell oba Busega basobola okukolera delivery ku bwereere. Ne bagamba nti balina basangibwa ewampeewo ku luguudo lw'eggayaaza. Bagambye nti genda obeetanire bajja kubeera nga bakuwa materials ez'omulembe ezizimbisibwa ate nga ne delivery bagikoledde. Bali ku ssimu ya 07-168-1-35 ne 07-01-57-15. Ojja kuba nga ofune materials building materials ennungi. Tugende ne Sheikh Sherifa tugambye nti aya gyatuwadde egendera ddala ku ffe anaddala bakyala ebintu ebimu byetukola ng'ate ffe kennyininnyini ffe tubyetuusizzaako oba obulabe bwe twetuusaako ate ng'obulabe obwo tebukoma kubeera bulabe nga ne mumaaso ga Mungu wallahi tuyinayo omusango. Kale nno mukwano Sheikh katika atandikira awo.
0: Na tujja kutunira ebintu bitaano Pola.
1: Bitano.
0: Sire, ilo
1: vyo nuna. Wetu na akuma, wetu na
0: akuma. Wetu kama, wetu damu. Sala, ata uchitiwa.
1: Atusobozi sokusinkana.
0: Atuwe, kukubanga tuwa gile vigambe vilunji, nga tulibala mbulunji na abantu bibagase.
1: Ila tubagali zokuli, zokulunji. Abami mutekiteka, bachiala, basobolo kubila nga bauliza na umuchiala. Yoba doyo kula soko bileke, wala bebe chibi okula, ebi kuletila okula enso, yoba bi okulila mwenso vinga tomanyi.
0: Na, so enso nge soka. Kwe kubeera nga omukyala awangalira mu mbeera y'okugeya n'okukola olugambo okugeya okukola olugambo okuteebereza
1: olugambo izimera ya mwoyo
0: zoko bibuli okute
1: okuteebereza
0: bakita kulongoleleza
1: deep thinking chacho deep thinking kulowoleza kulowoleleza
0: then ndoze n'okuketa
1: Obwambega?
0: Mbwambega.
1: Niko shikoti. Na walungu musanga umaso kwa Mungu. Mzo kubega ba wangi.
0: Hata Allah kuganye katigono kolachi. Pozi ngo omulabye muntu obanye omwenge kamokete.
1: Soko bidemu. Bidemu nga wubitandise.
0: Ante tutuja. Aya yino. Agami wa chitiba Allah Azza wa Jalla. Suratul Hujurat. A'udhu billahi. Suratul Hujurat surayana mbili. Aya jimba sumene ya kumina mbili. الله قام بعبد الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أبانك ما بتشي
1: أباك
0: ليزا إجتنبوا كثيرا من الظن موالوكلو ولرزا أكسينغو غنجي إن بعض الظن اسمي كبير من تمو بيمرو ولرزا ولرزا بيمو بيجامو مسانغو بمعنى سو كبير راو نتانيكا نوروز نوغا نيتشي لبيكا مجاوانغو ياندوغا كاتسينغا باتاكولوغا obufunya omuchi
1: chobona
0: bay akugambe inna ba'dha dhanni ismi ebimu ku bintu byatulowoleleza mtu bijjamu omuchi kati maybe ngofunya chance nochirowoleleza nga bwechiri naye nga ebisingira ddala obulunjo so birowoleleza nga sibe bikolachi
1: nga sibe kire
0: obulidde notandika okulowoleleza kati nono ha kati ona labika yawasizza naye nange kati kanso
1: nange kankole revenge
0: kamulage
1: ko olabo revenge nganga te yawa sisi
0: nga zatabiriko etabiriko
1: olugambo
0: olusa inana navuga yavuwe na mtu
1: yega yaza olumu atudde ko mikwano jene banyumya nyumya munaga kantule ko wanu mpumule he had a long day atenga labo anako mawawa ka na wajja mu stressing munaga bakanso ke mpumulire keno kuna olowoleza loweza ti ya yenze
0: so Allah tugambe nti ijitanibuka sira bana ebigambo bino bobanga okakasokiza Allah nuna krekiam buli wetu kusomera ekintu nakiteka ko hadith natuteka ko aya nkwegayiri nakiteka ke birozo Ero mchana ina uliza program ngazina ne radio pal you know kuba itandika paka kuzwe yandi bade na katabo ke Noba hadithi toji kuteyo noba aya yona ne wandika mu Uislamu okulowoleleza kuli haramu
1: okugeya
0: kino kiri haramu gwe ogino wandika mu bote Allah ja kusasira otegere dini yo so kakati agame nti ayu ladina amanu jitanimu kathira mina zani mwa lukweza kusingo obunji ina baadha zani ismi kubango okumu kukulowoleleza oko kwe mberanga mulowoleleza baganda bange mberanga mukujjamu musango Allah ya agambye Allah agambye mberanga mukujjamu musango na agata kuchino wala tajassasu temukolaji wanji temuketanga
1: tukola bwambega
0: yes tukola bwambega
1: tukebera simu ya bawu
0: kanno kubire mami omuntu asano kusabe simu yo bulunyu na gamba senga aida bampeko kusimu yo mbadde njaka kubira ko kutata waneno oba aliruddawa oba badde mu parking nojimuwa nange na whatsapp
1: Mubifananyi.
0: Alabe video shizo inamu. Alabe.
1: WhatsApp naze weleza.
0: Na neye weleza bintu. No, banangi. Nenga kugambi mpaa kwa unkubeko.
1: No mwa.
0: Olid. Oli nagama ne password yerichi. Ojaga zaachi. Kube simu omaro weyechi. Oli waba simu ya jaku manisa password. Boboli mulisti yaba ntubaya gara. Mubele nae.
1: Omuchalo keta bawe chibi.
0: Omuketa chisemu.
1: Bagarmanti, ata wubira ansikoye, tari ila. Baganda bajaja faba wano. Beba lugera. Na baga nti munanga, ata wubira ansikoye, takulachi. Katina wubira nti ansikoye, angenga sijiketa.
0: Ante omuketa mchiyo, chicho uzude. Kakangwa mbe, bintu bibiri. Omuntu wa wano, alwani lila nyo hakie. tamani ya haki ya Allah chechivi washitangende omuntu aluma n'ogwe nguru nalema n'okwebaka nateka mune sente nateka kune bambega ngatali mukulwanirira haki ya Allah ntinta so mudono obono nef bwayagala okutandika okubeeramu wabula ye abayagala yenga ye baleke kumuzako yenga ye baleke mukitingako yenga ye ne wabula nze mbadde ngamba nti singa obadde ekikolwa ekyo okikola mu mbeera y'okulwanirira eddiini eddiini ya Allah n'okulwanirira eddiini y'omwami oyo n'okulwanirira ekitiibwa ky'amakaagaffe ag'obusiraamu ate naawe kyandibadde kyanjawulo so ate oyina okigendamu ng'okyegendereza kubanga nakyo woba okigendamu ngambye nti senga oba otutyo niya nungi nze ndikiwa nti Allah ajja kukola ki naye wabula ffe oba onoonya gwenga gwe haqiyo gwenga omuntu owulidde ne haqi ya Allah abantu sebisinga tetutera gifaako walayadhu billah oba okitegedde so ebintu by'okukettaketta ate abantu abakyala tebaketta bukesi baami baabwe bokka omuntu nga mukesikesi ticha sorry wawe mpisa ticha anjati omuntu nga mukesikesi ne bwakyala ewuwo era
2: bwoyingira
0: muyingira musenge noleka nga akajika egudde katini ngaateekayo ebiso
1: bwatiekitanda
0: kyekyakula
1: kityaobuliri
0: mufaliso kyogo oba kiwulidde
1: oluggulawo
2: omuntu nakala tunde mangu mukisenge alabe
0: Allah ekintu kyakuganye kiba haramu nga nawe mutima gwokimanyi nti kiri haramu baithawe yagamba nabbi waffe muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ti alhalal bayin wa haram bayin ebintu ebyakkirizibwa obitegeera bulungi ngaobikola mu bwongo bwo ngaolabira ddala oli ku kintu ekyakulagirwa kusaala kusaddaaka naye kintu ekiri haramu nawe oba okimanyika kino nkikola naye nkola kyaki then ne wakati kati awo waliwo era ebibuzaabuza naye nakugamba ebibuzaabuza bwobikola obanga akoze haramu ate bwobyewala obanga eyewaze haramu so the end of the day abantu banene abakettereza ebiseera ebisinga baba tebakettereza kuleetawo bulungi aba aketta kuleetawo
1: bubi
0: aga ngenda kulinnya emmotoka ngende ekyebando baabagundi gye yazimba ndabe akayumba ke yazimba
1: akomewo
0: era ageye and ebiseera ebisinga ezambi limu lituusa omuntu ku zambi eddala walayadhu billah omuntu bwamala okulowolereza ekiddako kuketta bwamala okuketta ekiddako kugeya nagamba naye naava oyo naye baba naava azimba
1: ate nno linako okugeya kati eyo prosesi naakese kati nno emuyinza okumuteeka ku mazambi nga asatu oba abiri because bwabanga akese najja naageya tugeze gyakese yasuubidde bibi asanze matiribuna
0: era agenda kumaliriza nga ate afunye n'ensaalwa
1: okitegedde
0: kuba yabadde amanyi bibi olidde
1: ekinaavaamu ng'abeera atya nabyo
0: amanyi n'okuwaayiriza
1: ng'abeera atya nabyo
0: owulidde
1: kyoyogeddenti
0: olwokuba yagenze mu kunoonyereza Allah kwe yagaana amaliriza ng'akomyewo akoze amazambi mangi ageyezza afunye ensaalwa atandise n'okulimba namusanga asula katanda bwe kati nga ye kennyini naava tajaako naye nga kwasula ye n'abaana be bana mwami
1: abanembaliisa kati ali mu nyumba yakalina tasobola yadde otuwa yadde ekikumi tajja kuwangalira mu ssente ezo pozinga siyenze
0: okiraba naye nga wamaze kugenda mu kintu kiri Allah kyeyakukola ki kyeyakugaana so omuntu atuula awo n'amala obudde bwe yagamba nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam min husuni lislaami almar'i ekimu kubirongoosa obusiraamu bw'omuntu tarukuhumala yani ye kwesoniwa bitamukwatako naye omuntu akulabawo munangaje ti ng'ojidde mu motoka n'agamba oyo yani oyo yekizibu ewaffe naava omwana wa gundi nti naye owaayi omuwalo yaayina emyaka emeka banayita lukuhumala yani oteeka okwesoniwa muleke oba ayina emyaka kumi oba
1: anaabekwatako
0: olinde
1: egyo emyaka givuga emmotoka anti olwo otandika okufuna ensaalwa
0: aga naye nga sente yazijjawa nawe okyali awo
1: kezi
0: oyo omukazi gwolaba yazimba amaka nga wagatuuse kutusana kukkiriza kati bwe bamala ne batandika okulowolereza olabika akola bwamalaya ati webamala okkala okulowolereza bagenda kuketta ojja kuba olyao naye akukyalirako nga bajja nga baketta Omusengende, ekidira gye misango giri gye togedde, ogenda kugeya, ogenda kuwayiriza. Nagenda natenze mwana tunze nyumba sala abantu obannungi. Kayumba katini bwe kati. Kalinga na toyi. Nokuwayiriza kozeki?
1: Awayiriza.
0: Awayiriza at the end of the day. Tugambye tutunuulira ebintu nga abakyala tubyettanira nnyo, naye ng'ebintu ebyo bibi nnyo, bitukosa bikosa ffe. Fi hadhihi alhayati ad-dunya mubuno obulamu bw'eddunia wa fil akhirah ni obulamu bw'eki bw'akhirah. Netujjayo aya eri mu suratu al-hujurat sura ya 9 aya ya 12 nga Allah atukowolanaga nti ayuha alladhina amanu wamamwe abasimye nembeera abakkiriza ijitanibu kathira min adh-dhanni wamamwe mwe wali okulowolereza inna ba'da adh-dhanni kubanga okulowooza okusinga obungi abantu kwe beenyigiramu ismi bakuggyamu omusango wala tajassasu temukettanga bannammwe. Kwa tuna butunu zichora mecho, ora mecho, otara mi Allah ye achimanyi. Sima chini, nagamba wala yoghuta ba'du kumba'da. Banange temwege yanga. Temwege yanga, bakazi temwege, temwege yanga. Ya yonge lako chino chivuza Allah, wawuza tagara muddam. Ya wuza, ayuhibbu ahadukum, ayyakula lahma akhihi maita. Kuliko kumwe ye gombo, kulia kumulambo kwa muganda we. Webale nyo. Kati nagamba fakari hitumu umwe wale mweta mwokumugeya. Kubanga ageyezo omuntu yenka nankana no omuntu wali ya maiti yoyo gwageya. Hmm? Abuza Allah ayuhibbu ahadukum omukumwe yandi egombye. Aya akula lahma akhihi. Aya kunyama ya muganda we maita nga mufu nga maze kufuka maiti.
1: Ntineta.
0: Kwa Allah fakari hitumu ukale mkuchawe. Chawa nyo kugeya. Kubanga buliroge y'omuntu obeera sawa sawa wenkanankana n'omuntu alya maiti yoyo goli mu kwogera
1: abakyala gye muli tuli bulungi abakyala tuli bulungi
0: mbaza ka program kanoze
1: tuli safi sukari yoyo batongere
0: atitukira omuntu kwogeya obatomwagala abakulabikira bubi naye ate dinda afe afuke afuke
1: maiti
0: atawo yokoye
1: okubwa kafana nyingo mulamu gogogole
0: Awomekete.
1: House of Zaka and Work for Uganda. Tuli programu yu mchalo umusilamu. Shekati Sherifa na matofu kwa tulina ye abafe. Jori. Tukamu to House of Zaka and Work for Uganda. Kujukiza okutola zaka mumaliyo. Okutukiriza mpaji yu umusilamu. Okusobola kuyamba kwa wanafe abatali abali. Abetavu eranga abali mubuyenike. Bagambye nti oboli musubuzi. Oboli mukozi wa musala. Oli mulimi. Oboli wa taxi. Uvuga lori. Oboli ina contract yunaji wakwata. Sasula yomu House of Zaka and Work for Uganda. Osobola kusasula mu Tropical Bank. Osobola kusasula mu Cairo Bank. Mu DTB Bank. Mu Pride Microfinance. Obana okusa merchant number ya Airtel. Tula mtebe yokali tula wansi kusomiremu. Owa Airtel, tula watu denku sumiremu. Niga star. Emu munana tano, star muenda, hash. Tika kwa musamvu, otekeko 0 nya. 0 0 0 munana. Buterevu, gubere lindagiriro, ujia kubango sasude zaka. Tumanyi jibara, jiangu wanu kumakagabwe. Blue wanu balina na ganyine pale FM. Jiangu bakubalide zakayo. Na wosuburo bakuigiza nebo jibara, otulewe sasuli ringa, ole menga nate kutambula. Jiangu mkwana. Uwezo kuba, exactly. Uwezo kubi nangolea wanga wera likiri, na pressure kuruma, bali nangenze siwa zaka. Allah agenda kumbonereza. Uwezo kubata natusa. Gatuwa zaka. Jiangu manyobo wabatuwa. Ateri ya tudaga maze sinaba. Nze sinaba weka za sinaba mkwana nga watu ukada. Gwe weteka kwa HB weka. Gwe gendo kwa sada katika matu obonti obonge na kufuna HB nga to sadasi. Awoze siri shekati ya dechi ya deshek. Na yeche ngamba anti ofune mpe rango sadasi. Allah kusasura mumu sirango sadasi. Because sentence no ziyamba sada keno jowayo. Oba zaka jubo wadeyo. E yamba aba betavu. Atabulu wafuna obye betaga neba wanike mikona ili mungu. Gwe ya wa na ufuna. Obo chitegede. Kumanga bila gamba ya Allah. Tuwa yanzi za. Tuwa dechi ukuri. Ange mpeda Allah kuwa. Because guba sobozi seza. Chitegede. Esimu hino. Zero musamvu. Musamvu zero. Zero musamvu musamvu zero. Savu mumu kaga. Atano mumu hinda. Atano. Ne zero musamvu zero mukaga. Atano mutano. Kumina muinda. kumina muenda beba nafaba House of Zaka and work for Uganda edajika bidi tuzikoze se uyongere kubira ngo katirize nsonge iyo gitubaddeko
0: na tukomekanyo miraka tuba tuli kumulamu ogugamba bintu kya bachala bi nga bituwamba nnyo na yenga
1: bietukola
0: bitukosa fe biba bikosa fe ate eranga bibe eranga bigenda tugenda tufuna misango ya mukrama tujja kusanga buzibu bwa amaanyi ne tugamba nti tusose ntuna aya eri musatu hujirat Allah nga tugamba tulekerawo okulowolereza fenna bami n'abakyala tweoluketa keta n'okugeya bannaffe tumekanyumira akagamba nti Allah badde atubuuza nti omu kumwe yandyegombye okulya maiti ya mne kulya ku nyama ya mne ng'afudde fakarihi tumuhukale weewala okumugeya wattaqullah bannange mutye Allah inna allaha tawwabu rrahim mazima Allah musonyi akiza tauba tera musasize so mumbeera efaananako bwekyo tuongera ate okutegeeza gwe omukyala ali eyo nti ebintu bino byonna bye twogeddemu bikuleetera obuzibu waneno ku lukalu lw'edduniya ngeri abatusoose okukubulya nti ojja kulowolereza ekintu nga si kituufu ate omalize ng'ogudde mu bizibu ebirala then ekirala ojja kketta omuntu osangeyo ate ebirungi ate ofuna ensaalwa ate osangeyo ebirungi oba ebibi ate odde obeere ng'omugeya n'ekisingako mu byonna omanye nti buli lw'okola ekintu ng'omaze okitegeera nti ekyo ekintu kiri haramu mu ddiini munnange kibeera nga kikendeeza ekimu ku bintu ebina ebimalawo emikisa mu dduniya al maas omuntu okwebagala amazambi ate ng'ategedde nti ekyo munnaye baakitugaana
3: Good morning, Kampala. Kidibuti Kampala. Kukuwa mchimaruzi. Agiju disenyo. Saku nukunumirwa.
4: Ibinji vyo kendo kubango manya ebitambula bigina maso mugwanga.
3: Amamurize, ngabu bukende.
5: Ndi wadembelo sigara mjuya.
4: Acha, ite chikiri zibwa.
5: Ngaro achi.
4: Ita tuwalie tuki ilulaba nyumba zekula usi sawanye. Tuki ajiwa.
5: Oma inde chasi mwokwe unyisa. Ache hake kufuru wabwewe.
3: Program etulio mukese buli kumacha Monday to Friday okufa kusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbuliza buli kumacha etulio mukese
6: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi betegeya bombo ku kyalo kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mubiri oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
3: chiwedde ite chikakasibwa kubwa mukaga ngene kuzomu zikumi okutopa wamune sani ngene kuzomu zikumi na rumu fungiza tukole wopal of Africa Radio wajiwaka kawuo kakura kura nyati liku sigari na mabega kumulundi guno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ige nunde yukoke yomu nembe ikikiriza ukurundi mbuse zorulio wamune nte jangu ni chotunda tusensara katare ukurima nukurunda ukurime mwanyi sakono kukatako mutindo tuliva kubira kukale mu house ukurina na Uganda Museum ukutani kanisa wabili zo kumacha paka kaungeze abu some sabanje abu kukumu business ebye nyingiza na katare abu uliva magizi ama company gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi nkwebidara binje nkugambia chuwede fungiza tukoline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa rebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambu tano bizi kuminemu kumi kumina bile awagitwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Women Movement Events.
7: Uyagalo kuchu solo nakuruwa buli joo mfulo lukulu. Fumba amazi. Usemo 14 tambi spaghetti. Ebisiga debi ekole vyoka. Sanyuli yoka. Liyemubera mwoleke deo kugabula spaghetti watambi. Muwomu ebitagambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana basama kubuongeza. Abakulu. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akole waba Bidco Uganda Limited. Ira wefu nilo uo. Okuvao. Kudukeri kulira.
3: Omukyala omusiraamu mu ssaawa ey'okubiri mu program abakyala bazira.
1: Alright, butereevu mukwano gwaffe mulungi. Tuli mu kitundu kyaffe era ekirala ekirabikanga kyolekera. Tuli wakati tetunnakimaliriza. Saagala weeraliikirire nnyo. Naye simanyi oba tuli seefu. Abakyala tugeya. Naye lwakuba nti mukwano nammwe abaami mugeya temutu ekisibaako nnyo kireyaawo. Naye kale lwakubaffe abakyala twagadde kwogera ku nsonga zaffe leero nga tugamba nti ebintu bimu bye tukola ate nga bituzikiriza. Ffe kennyini nnyini nze kennyini naava ne nkikola nga nze neetaddeko omusango mu maaso ga Mungu. Nze neezikiriza bye tuliko olunaku olwaleero. Naye nga nkutegeeza ku annual Muslim run jangu. Tumalirize bye twatandika. Emisinde gya Annual Muslim Run gikomyewo nga ku mulundi guno tutandika kumaliriza tugenda kumaliriza administration block twagula ettaka. Twagula ettaka ne tulimala bagiyita Shukran Baby's Home. Emisinde mwagidduka bannange tweyanziza ne tugula ettaka. Ne tudduka emisinde egyatandika foundation ne tugizimba. Ne tusitula ekizimbe ne tukisereka kati twagala kukola finishing y'ekizimbe ekitumanye nti kati tusobola okutandika okuyingiza abaana. Bannange kiruma. Kiruma omuntu atali musiraamu n'alonda omwana w'obusiraamu n'agenda n'amulabirira n'amukyusa n'amujja mwajana n'amufuula gundi Kristino ba Margaret Obani. Bannange kiruma oyo eryettabi limu mu umma tuba tuliba ligenze. Kiki tukola? Shukran Baby Somu yasazeewo negamba nedda tebakyatwala baana baffe. Abaana baffe ab'obusiraamu era oli bw'alonda omwana nga musiraamu negamba amanyago ganenyeja kimaiya kimaiya kale amutwala wa mu Shukran Baby's Home. Esimu tubagamba nti ennaku z'omwezi zigenda kubeera 20 September. 20 September tugenda kudduka. Tugenda kuva wali erugogo ku cricket ground tudduke emijoozi gya 300. Genda ku AK nsaba busabi genda ku AK. Jangu wano ku Pale FM ogula omujoozi weeguli. Osobola okubeera ng'odduka tuyambe abaana b'eggwanga. Ate nga n'omusomo gwaffe ogwafungiza tukole temugwerabira nti ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 10 and 11. Byonna fungiza tukole agenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 10 and 11. Ogenda kuyiga ennima y'ebyennyanja egoba obwavu. Ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akasente mu nnyumba yo. Bagambye nti nno ensuubula y'ebweru w'eggwanga ereeta amagoba. So si buli omuntu agenda ebweru. Oyinza okubeera onogamba nze njagenda ebweru nsuubule mukwano nga nebyosuubula tolina kyofunamu. Kati jangu oyige. Nawe osobola ati eriyo naawe ayina akasente abatene abadde agamba ye bannange nze nja kutuma gundi nze nga nti ebyobusubuzi jangu obiyige. Lwaki otya? Olina obeerawo otya? Bajja kukubbira eyo jangu weegendere weesuubulire jangu babikuyigirize. Nkugambye emitwalo gigenda kubeera ebiri gyokka nno gyokka. Ebiri gyokka ennaku z'omwezi 10 and 11. Tiketi ziri wano ku Pale FM. Ojja kujifuna ku AK Islamic Book Center ogenda kufuna wo tiketi ne ku Infinity Beauty Home ekyengera. Infinity Beauty Home ekyengera ojja kubeera ng'obwo butuuka ekyengera noonya Infinity Beauty Home ojja kubeera ng'ofuna tiketi sizino oba awangu nga Pale FM wano wenyini we tuli jangu ofune tiketi eyafungiza tukole ne ku AK Islamic Book Center nayo tiketi sigyeziri. Bannange mudduke mudnambire omusobola okubeera nga muzeefunira nga tezinnaggwawo. Omusomo guno nno munnange leero gwa mbavu. Jashekati Sherifa Namatovu tukomyewo naawe tukola bingi ng'abakyala ate nga ffe kennyini nnyini ffe twezikiriza. Tandika.
0: Kakati hadithi jiwa ku Abi Hurairata radiyallahu anhu an rasulu sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam aina yabuze kibuzo n'agamba nti atadiruna mal ghiba mumanya okugeya kiki? Ne bamuddamu ne bamugamba qalu bamugamba nti Allahu wa rasuluhu alam Allah numbakawe sallallahu alayhi wa sallam babiba singo kula chi
1: okumanya
0: qala naga manti dhikruka akhaka bima yakrahu yakrahu okubeera ng'oyogera ku muganda wo oba ku munne ekintu nga kimunyiiza oba ye oli akyetamwa kale ye direct transition ng'oli gw'oyogerako teyandyagadde ekintu ekyo okyogere so okwogera ku muntu ekintu ekirungi okwo tekuba kugeya n'ogamba alhamdulillah bambi omusajja oyo Sheikh Sudais asoma bulungi Quran mashallah tayina okuina emyaka gyayina n'eryanyi lyakozesa omusajja oyo alhamdulillah oba
1: oba tomugeyeza omukwano nedda oba tomugeyeza
0: naye okwogera ku muntu ekintu nga ye kennyini gw'okyogerako kimunakuwaza kimunyiiza akyetamwa nyongerako nze kana akagamba mu kuvuunula simu Martin nti singa abadde awo nga tewandibyogedde
1: kankubuuze singa engeyo omuntu ekirungi naye ye nga takyagadde tugeze nina wendi ningina nembagamba ho natuuse wa Sherifa bannanga Sherifa yazimba amaka naye nga wayogerera saagala tebakimanyi nakimanya nti abirina Sherifa mukimanyi taine emmotoka nemunayo emmotoka tagireeta wano agikubye eri mu parking ngasikugeya mu bubi nga nkugeya birungi
0: anti innama al amalu binniyat emirimu gino eno Allah agijajinga kusinziira ku nniya yo yakoze omulimu akyende Allah bwa akutuna mu nniya yo nga kinene ekintu okyogedde olina kigendererwa kyakunakuwaza olina kumwonoona oba bambi obadde ogendere yes totolina musango
1: okay.
0: Tolina musango naye ate era wadde nga kirungi oli bwaba kusisinkanya naga toddamu okugamba abantu nti nazaala abalongo okireka
1: Okireka. Sinabyogerako.
0: Waliyo abantu.
1: Sinabyogerako Sherifa tompayiriza.
0: Nane nina abalongo. Waliyo abantu wali nagamba nakola embaga ye nga ya mukyama nabagamba temukwata ebifaananyi. Egwe n'obikwata n'obisaasaanya. Wadde nga kintu
1: kibi.
0: Naye kireke kubanga ye gw'okikolera takikola ki?
1: Kimunakuwaza.
0: Kale si kimuna alusa ayinza kwaga kisigale nga kyamaki. It's okay. Olw'ensonga ze zimu oba endala ekiiso twala tugende obanga ayina ensonga ze lwaki
1: ayagadde kutabula maka gali amalala
0: oluusi
1: ayina kya protecting aye ensonga kitayagala kino kifulume
0: na so tubende ku hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu nga ategeeza nti rasulu sallallahu alaihi wasallama yagamba atadiruna mal ghiba wanaye mumanyi okugeya kiki namugamba nedda rasulu sallallahu alaihi wasallama ni Allah azza wajalla bebasinga okumanya na Allah yasinga okumanya n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama n'abagamba kaakati okugeya kankubanyonyole dhikiruka akhaaka bima yakrahu kwe kubeera ng'oyogera ku muganda we ekintu oba ku munne ekintu ng'akyetamu oli gw'okyogerako akyetamu qiila maamubuuza nti afara'aita in kana fi akhi ma aqulu wadde nga omuntu ono gwe njogerako ekintu kye mwogerako akiri oba akirina kayinza oga nti gundi alya nnyo alya emmere
1: Sherifa ayina enkobogo
0: nga ddala ekintu ekyakirina
1: awaliddekati
0: bamubuuza ekintu ekyo abantu bakibuuza nnyo madalasa nagaakye katikati ati
1: newenjogedde mazima
0: njogera mazima kyekyo ekituufu kiri nti
1: kyekyoavuika
0: emmere awulidde ate naebyo binafu abantu bageeza ddala ebintu ebinene ebisingakaawo qaala yabanuka n'abagamba nti in kana fiihi ma taqulu faqadir tabetahu obeera omugeyeza n'agamba wa in lam yakun fiihi bwe kibeera nga kyomwogerako tekiriiwo bwoba nga kyomwogerako kibi naye ng'akirina ofuna omusango gwa kumugeya mutonoko ku guno gwe tugendako n'agamba naye bwoba nga kyomwogerako takikola ki
1: takirina muwayiriza
0: faqade bahattahu obeera omutemeredde Obera omukoze eki?
1: Kubanga eriyo omuntu asima ekigambo.
0: Eha.
1: Nakutemba ke ekigambo.
0: Akugeza nenga akugeya ke ebintu ebiri.
1: Atenga si bitufu.
0: Eri sango dene nnyo. Okusinga ate liri
1: budibawe.
0: Anti liri okutemerera. Die kizambi.
1: Oyabonerezebwa atya?
0: Dhulum.
1: Nakutema ebigambo.
0: Anti ulira yawmu kiyama. Olunaku yawmu matubera sarail. Olunaku Allah ragendo kusokola ye byama. Aita abantu abagaye nti yone yakuloganga, yone yakugeya, ono ya... At the end of the day. Olunaku olo, ogenda kusasula. Eswalaze ezo zosala, zituyambeko ngotusasula.
1: Ngotusasula be wageya.
0: Olwadhulumu echo. Vona bahadithi, ega nti adhulumu dhulumati yawmu lkiyama.
1: Soko jimalendo kwenye kubuza kabuza.
0: Okulia zama nyamunu. Either kasente, oba ekitiibwa kye, oba okumugeya, oba okumutemerera kizikiza ku lunaku lw'enkya. Kubanga ogenda kuviibwako ebirungi byo nga bidde eri abantu abo. Bewayonoonanga, biwasobyanga.
1: Kankubuuza ekibuuzo. Abaami batera okukozesa ekintu kino. Nti nze nsobola okulimba oba okuwaayiriza nga ntaasa maka gange. Omusajja n'ava gy'avudde. Manyi njagala nnyo okukola comparison nga ekwatagana n'ebyensi. Omusajja n'agende waabwe w'omukyala oba omukazi yaloopye oba yanubye nga ddala ddala omusajja abadde ayina byamukola naye ng'akyamwetaaga n'agenda n'alyoka awaayiriza omukazi mu bazadde be ebigambo nga tebasobola musigaza waka era bwe bamubuuza nti naye mukazi wo kyamwagala nti nze mukazi wange munaye simuyina akubuzibu yandikomye okuba nze namugumira era kati nze njagala mbeere nze mukazi wange namutwala namuwasa nemmanya nti nno kati naye ayogerako byonna byonna byonna abazadde ne bakwatibwa esiki. Naye nga mu byayogedde biireetedde n'abazadde okwennyika byebintu omwana byakola omusajja naye ng'ate omusajja amukonjedde naye ataasa maka bwetagenda mu haramu akyayagala halaali yeegende mu maaso omusajja oyo ali atya
0: lwaki ayogera ebifo ku mukazi
1: ataasa maka nti bw'analimba abakadde bajja kugoba omukazi ono ava awakaddeyo kuba ye alaze nti akyamwetaaga yadde abirina ebyo ebibi byabagambye.
0: Ekibuuzo kinyinza kigende wayimamu
1: kyeyunekitegeddekibu naye nga ekibuuzo kyange okitegedde
0: nkyayimiraseeka
1: asobola okukeera ku makya n'agende wammwe ng'onobye jjukira bw'onoba kati awonobye kuli haramu naye otuuse w'otuuse
0: oteekwa kumweyambulira omusajja oba n'akuwa ttalaka totambula n'ogenda obeera awo
1: n'okunoba teri kunoba
0: tonoba okunoba kuli haramu
1: kale tugeze abanobye abatannamanya abayiga olwaleero
0: abo abanobye baba bakyali bafumbo era mukwana ali ku rediyo nga
1: wanobanga
0: wanoba n'ofumbirwa ono omusajja eno gye wanoba ye taata w'abaana b'ozaala era ye mwami wo Allah gw'alina mu biwa

kukule rio mtu wabuli joch kumimoso mbakatonye ze muenda okubamu Uganda kiliza ebigere tubisibize mundamu gwange ya Zambia omukulembeze we gwange rio omulonde Hakainde Hichilema yakomyewo mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga abafuga emyaka emirala etaano nga pulezidenti w'eggwanga eryo era yalayidde olunaku olw'eggulo ku lwokubiri mu mbeera yabadde tense mbeera yabadde ya bunkenke obutagambika ng'ono agenda maaso n'okubeera nti alayira Hichilema weyalayiridde okufuuka pulezidenti w'eggwanga oba okuba ebiri ayira ng'omukulembeze w'eggwanga ngabo position bamugamba olayira naye munno musibe tewawangula mukaluke na kuzomwezi 13 tewawangula wachi wamuteka ku misango ja treason bonje bagana era naye jachi agira maso nokubera anti awakanya Brian Mundi mbire akarwa konzizenka kugambe banga dene sigenda kubiddamo ebyakaluke gwange eryo wabula tugende ku nteka teka yo kulayira banje kuba wagizibe abekibiina kya UPNDP bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nti bawaga nga bagamba kyekyo ate nabo baabadde bangi kati n'ogamba musajja Tabanga yawangula nga bamuwaayiriza abantu ng'abadde nabangi nnyo ku mikolo gy'okulayira ate ne mu kampeyini yalina bangi era nakugamba nti akalulu ako kaali kabuzaabuza nga kali 50-50 bitundu 5-5 nga opposition eyina ebitundu 5 ne gavumenti ng'olaba eyina ebitundu 5 omanya u kampeyini wezigirira wezibuzaabuliza ogenda n'otunuulira owa opposition nga ayina abantu bangi n'otunuulira n'owa gavumenti naye nga ayina abantu bangi kaakati mukubeera nti bonna baalina abantu bangi nga kiyinza okukuzibuwalira okutegeera

Red Crescent Society eye gwange lya Iran yegamba nedda ku mulundi guno America tetukwenda jire kabulesi katekeyo omusango mu koti yensi yonna against America tebagenda jire kabulesi. Iranian Red Crescent Society emazo kuandikira International Criminal Court ICC Moheg nga evumirira era nga esaba kooti enebeeko nekyekola ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku mbaga mu bitundu ebyamaserengeta g'eggwanga erya Iran. Mu bbaluwa gye bawandiikidde ICC Red Crescent egamba nti abantu bana battiddwa nga kuliko n'omwana omu nga kyavudde ku nnumba z'eggwanga erya America abantu 67 ne bavaamu n'ebisago ebyamaanyi era nga biva ku bulumbaganyi bw'eggwanga erya America ku civilian ceremony mukolo gwabadde ku bantu ba bulijjo kati bagamba ICC kyekiseera ereactinge America esusize fujjo obulumbaganyi bakoleddwa ku ssaawa nga 3:15 ez'ekiro mu ggwanga erya Iran. Ebibuzo bingi ebitandise okubeera nti bijja mu International Humanitarian Law.

Ekifuba kikulemeddeko, kikusiiwa, kiraakira, tekikutuka, obussa bubi. Naawe alina ssennyiga nga takuggwaako, kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwe alumizibwa alusaazi nga zikuyisa.

na wali ele mpira jisodo kwa ndizi zanyidwa nga Ivan Byonna bwe tugenda kuwera nti tui londola amasao sate na wali ebolwe gwanga jukira nti onako lwabadde lwaggulo bintu byasodde bulungi nnyo kuwera nti byatambudde na dala ebikwatagana nechi na akatale nechigwa buli omu yawunzise yawunzise bulungi nnyo nga bwe kyasobola okubeera nti kyatambudde jjukira nti amatiimu gamwe gabadde gagenda maaso okuba nti buli omu alamuza buli omu anatunulayo n'agamba netaani netaani naye twagenza okubeera nti tukomekereza nga ttiimu ya Man City basobodde bulungi nnyo okufuna Enzo Fernandez n'ebirala nga bwe tugenda okubeera nti twongera obbaka onako naddala ekikulu kati mukadde kano si kwe kubeera nti ttiimu yasayininze wabula ekikulu kati kwe kulaba how your team will look ttiimu ye egenda kufaanana etya nga eyina omusambi gwereese ebyonna tugenda kuba nti tubikoonako okwongera okuba nti tubyetegereza gonna agenda maaso okuba nti tuwuliriza naye nga Ivan abantu bangi bagenda maaso okuba nti batuwuliriza waliwo muganda wange Timo awo Kanyanya awo agenda maaso okuba nti awuliriza n'abalala bonna abeekuumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala akadde kabadde kawanvu ebintu bingi nnyo ebibaddewo Ivan omuli ekyokufiirwa abantu baffe abeeri ettoolo kufiirwa omukama simanyi oba Ivan ebyo gwe obimanyi naye nga tusaasirako abantu baffe kufiirwa abatoolo kufiirwa omukama fenna lyekkubo kyenyinza okwogera ku sayidi eyo naye nga byonna ebigenze maaso okuba nti bibaddewo mu wiiki eno gonna agenda maaso okuba nti okola ki nti owuliriza bwetyo butandise olunaku luno olwaleero lwamasini agegange ekkwatimu eno ya Passport Team.